Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 8:00 in punto! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan!
4: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind!

0: Jean Lopez.
1: The vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavives ang Lupit. Kamusta mga Kavives natin dyan? At syempre magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Don't Dream It's Over, mula naman sa Crowded House. Alam niyo yung kanta, isa sa mga favorite ni Kuya Totoy. Bakit kanyo? Ang ganda ng mensahe. Kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, hindi ibig sabihin katapusan na ng lahat. Okay, kaya huwag kayong paghinaan ng loob. Kasi minsan may mga pader talaga na humaharang sa atin, lalong-lalo na sa pag-amot natin ng mga pangarap. May mga problema, may mga hindi pagkakaunawaan, o mga pangarap na tila unti-unting lumalayo. Grabe, masyado kang makata. Or, yung mga kapayos natin dyan, you have to be reminded. Sabi nga nila, hanggat may pag-asa, hindi tayo sumusuko. Laging may pagkakataon para magsimula uli. Kaya nga pag ikaw ay natumba, o di naman kaya ay nalugmok, o di naman kaya ay nadapa, all you have to do is bumangon muli. As simple as that, di ba? Pero sabi ng mga iba, easier said than done. Pero you've got no choice, di ba? Alam ka namang nakasalampak ka na lang dyan all throughout your life. Kaya kailangan mong bumangon, di ba? Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, mga kabay, sana maging paalala na hindi pa tapos ang kwento mo. You have a full story to tell to everybody. Tuloy-tuloy lang ang laban, sabi nga nila, dahil ang bawat bagong araw may dalang panibagong pagkakataon. Gets mo? Anyways, ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan. Ito pa rin po ang Vibe Rewind. Patuloy na nagpapatugtog tayo mga kabes ng iyong mga favorite na awitin, mga timeless hits from the 70s and 80s, mga may kwentong mga kanta na talagang nagpakilig at syempre nagpasaya sa inyong buhay noong unang panahon. Unang panahon? Anyways, nagbigay ng alaala at mga inspirasyon. Kaya huwag kayong bibitiw ha, dahil mas marami pang timeless hits ang ating babalikan dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavives ang Lupit. Oras natin, 8:23.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan, babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind.
0: Uutang ka na naman? Ang Lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Danilo Pet!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang Lupet. Siyempre naman, sabi nga nila, kahit gaano kaganda ang isang moment o kaya isang bagay, there were always going to be a time or scenario or moment na matatapos. But anyways, I just would like to say goodbye pansamantala sa ating programang Vibe Rewind. Nakasama po ninyo ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, for like how many hours? 4 to 5 hours para sa ating programa, like I've said, ang Vibe Rewind. This program will be back again, hopefully so, on Saturday. And I had so much fun. I hope you guys did too, alright? And syempre sa lahat ng mga ka-vice natin, lalong-lalo na yung mga sinamahan tayo for the past 5 hours, maraming salamat. I owe you guys big time. Mga ka-vice natin, abangan po ninyo ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, bukas 10 to 2 for Retro Linggo. And meantime, susunod naman ang programang Vibe or OPM Vibe rather. Makakasama na dyan si Miss Kathy G. Ayan. And sa lahat ng mga ka-vice nating mahilig po

0: Ang gusto nila mga sariling atin na kanta, eto po, yung susunod na kanta o susunod na programa ang inyong matutunghayan. Okay, and we're gonna play yung mga favorite OPM songs po ninyo and talagang mag-e-enjoy din po kayo. Kung nag-enjoy kayo kay Kuya Totoy, sigurado ko, for sure, mag-e-enjoy kayo kay DJ Cathy G. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, Kavais ang Lupet. Adios amigos, God bless everyone. Mwah!
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kubas! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Next! Bagong riba na! Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Good vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet sa lahat po na makinakabahan dyan. Happy, happy Saturday everyone! Ayan, welcome, welcome to OPM Vibe! Kasama nyo na naman po ako, Kathy G. All the way until, of course, alas 12 po ng tanghali tayo magkakasama-sama. Ayan, happy Filipino-American Friendship Day. Happy 4th of July, Ka-Vibes! At syempre, ito po ay pinagdiriwang natin ang Filipino-American Friendship Day. And tomorrow in America, ang kanilang Independence Day naman. Ayan na. At syempre, ito po yung strong ties between the Filipino at ng American. So, happy American and Filipino Friendship Day. Ka-Vibes! Syempre, sa lahat po ng mga kinakabahan dyan, kamusta ka naman? Until na ba't ka kinakabahan? Oo. Tutsi Guevara ka ba? Oo, di ba? Hindi naman natin talaga may iwasan kapag nakakaramdam tayo ng kaba kapag minsan magpe-perform tayo. Wow, magpe-perform, performer. Oo. And minsan naman, nakakinakabahan tayo kapag pinatawag tayo ng principal, pinatawag tayo ng boss, or kinakabahan tayo kapag merong something na pasorpresa, or kinakabahan tayo kapag sumali tayo sa mga competition. Ikaw ba, saan ka ba kinakaba? Kinakabahan pag nakita mo yung crush mo, diba? Kinakabahan ka kapag nakita mo yung ex mo kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Sa lahat po na makinakabahan dyan, sabi nga ni Tutsi Guevara, Kaba was written by Venny Saturno, Ka-Vibes, although wala pong maraming na-associate dun sa kanta na po na yan ni Tutsi Guevara na first recorded by Tenten Muñoz noong 1991 pa, Ka-Vibes ha. At yan nga po, pinasikat po yan ni Tutsi Guevara noong 1999 ang kanyang version, which became a defining OPM hit. Grabe ha. O kasi naman lahat naman tayo, di ba, dumadaan dun sa stage na di makatulog sa gabi sa kain. Di ba? And laging nakangiti kapag ikaw in love ka. At alam mo yon na meron kang gustong tao, tapos nakikita mo siya. Di ba yung kaba talagang ang bilis eh, no? Yung parang unexplainable na parang butterfly dun sa iyong stomach, di ba? And of course, back to back po yan with Makapiling Ka Sana by also written by Venny Saturno from Ding Dong Avanzado. Ayan, and ito nga yung Makapiling Ka Sana is yung kanta po na ipinapahiwatig nito is still deeply in love with someone from the past. Na parang makapiling ka sana ulit even after time nga na lumipas na. Alam mo yung wala na, nag-fade na yung memory, pero yung memory dun sa tao, hindi pa rin. So parang yan po yung sinulat po ni Venny Saturno and one of the most celebrated hitmakers nga po. Syempre, kilala naman natin Mr. Venny Saturno. At isa rin po yan sa mga love ballads na kinanta nga po ni Ding Dong Avanzado alongside dun sa Basta't Kasama Kita and Maghihintay Sa'yo. Na-establish po yan at naging leading OPM balladeers din po. Ito ngang si Ding Dong Avanzado late 1980s and early 1990s. O, diba? Ganun kagaling. At kagaganda po ang mga awitin. Umpisa pa lang yan. Ka-Vibes. Kaya naman, kamusta ka naman dyan? Kamusta naman ang umaga mo? Oo, it's another beautiful weekend. Syempre, kasama niyo po ako, Kathy G. Ayan na, hanggang alas 12 nga tayo magkakasama-sama, Ka-Vibes. At kung ano man ang ginagawa mo dyan, eh ako na po ang bahala sa inyo. Ako na po ang maghahatid ng mga tugtuging Pinoy ngayong pong 4th of July. Ayan. And syempre, Ka-Vibes ha. Dahil nga po Sabado, eh chill lang tayo. Hello muna sa mga pa-chill lang dyan or kakagising pa lang, nag-iinat-inat pa or ayan, nag-aalmusal. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Sa mga Ka-Vibes po natin, ito na po ang roll calls dyan sa mga nasa tindahan, opisina na nag-OT. Of course, sa mga Ka-Vibes din nating nasa palengke, ukay-ukay. Nako, eto na naman. Mabilisan na naman at marami na naman benta dahil weekend. Oo, sa mga nasa kanilang tahanan at nasa mga lansangan po ngayon, kung saan ka man magbabakasyon, kung saan ka man pupunta, mag-iingat ka, Ka-Vibes. Doble tripling pag-iingat po ha, ang ating gagawin araw-araw. At syempre, Ka-Vibes, hindi mawawala ang ating question for today. Dugtungan mo, nagiging unforgettable ang isang kanta kung dot. Sagutin niyo po yan. Posted po yan sa aking FB page, DJ Kathy G. But of course, bisitahin niyo po ang aming official Facebook page, 92.3 FM Radio at aming pong mga social media accounts sa YouTube, Twitter, TikTok. Ka-Vibes, smile naman dyan. Huwag kang sisimangot dahil masaya ngayon Saturday, no? Tayo-tayo magkakasama dito lang po sa OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: FMR.
8: Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: OPM.

0: 101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang Lupet, I will be there for you, Nonoy Suniga, Ka-Vibes. Hello pa rin everyone, and kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, ngayon pong araw po ng Saturday, July 4. It's a 4th of July, Ka-Vibes. And I will be there for you, Nonoy Suniga. Ayan, yan po ay sinulat ni Gregory Giancaro. And title track of Nonoy Suniga's 1990 album po yan, ha. At of course, Nonoy Suniga itself ay isa po sa kilalang balladeer pagdating po sa OPM. Ayan, yung mga kasabayan po ni na Marco C. Son, Basil Valdez, Diane. And back-to-back with Be My Lady. Ayan, isa po sa mga kinakanta po ito kapag pambato rin to sa amateur contest, diba? Aminin mo, naging peace mo yan. Oo, diba? And Be My Lady is composed by Benny Saturno. And originally, yan po'y pumasok sa 1983 Metro Pop Song Festival. At unang pinerform po yan ni Pedrito Montaire. Ayan, ha. Pero yun nga, hindi naman po siya nanalo dun sa competition, but a few years later, yung kanta po na yan ay binigay po kay Martin Rivera to record for his debut album. Ayan, yung Be My Lady na yan. And alam niyo po ba na yung kanyang recording na yon became an instant hit and launched Martin into a superstardom. Grabe, dun siya nakilala, ha, itong si Martin Rivera dito sa kanta niya na to na Be My Lady, nung siya na po yung kumanta niyan. Ayan, naging isa po yan sa mga signature song of Mr. Martin Rivera. Ayan. And yun po ay originally hit nga po ng Metro Pop Song Festival. At yung version ni Martin ang nagdala at ang nagpasikat. Taray. Ayan. So yan po mga nasa likod po ng mga kantang inyo pong napapakinggan dito po sa OPM Vibe. And Ka-Vibes. Ayan. I'm sure gising na gising ka na dahil mag-aalas 10 na. Oo, dapat lang, ba? Diba? And since it's Saturday, syempre, tulungan niyo po ako kasi napapaisip ako ano ba talaga ang nagiging unforgettable sa isang kanta. Dugtungan mo na yan, Ka-Vibes. And of course, ito nga po ang mga kasagutan. Sabi ni Miss Altesa, sabi niya, Kathy G, para sa akin, ayan na, kung may kahulugan ng lyrics at nai-inspire ka sa ganda ng music at pag-awit ng artist. Ayan, thank you. Thank you, Miss Altesa. And William Mortel, nagiging unforgettable ang isang awit kapag ito ay may music video or nasa video okehan. Oh, kinanta mo ba yan, William? Nagiging unforgettable ang isang kanta according to Joel Harquillo II kung familiar na sa'yo ang lyrics o ang rhythm. Totoo naman, di ba? Na kahit minsan nasa banyo ka or aminin mo na kahit natutulog ka, napapakanta ka pa rin. Nagigising ka, tapos yun ang tumatakbo sa utak mo, di ba? Na-experience mo na ba yan, Ka-Vibes? Yung kahit na gusto mo na matulog pero ayaw kang patulugin, na LSS ka na dun sa kanta, na yun at yun na yung pumapalik sa isip mo, di ba? Oo, kahit na anong baliktad mo ng tulog mo, ay, kumakanta ka pa rin. Ayan, hello, Wella, good morning to you, to Dangson, Dang, ayan, hello din. And John Vincent Sagrado, masasabi ko as an unforgettable na makita ng mga OPM artisan na okay, sige. Malay mo naman. Oo, abang-abang ka sa kanila, ah. John Vincent. Hello, Jared King Michano and Juan Miguel Gamutia. At syempre, ikaw, Ka-Vibes. Ano ba ang masasabi mo? Ano ba ang nagiging unforgettable sa isang kanta? Kung dugtungan mo na yan, Ka-Vibes. Smile ka naman dyan. At syempre, bisitahin nyo nga po ang aking FB page, DJ Kathy Jean. Of course, ang aming official FB page, 92.3 FM Radio, at aming pong iba pang mga social media accounts sa YouTube, Twitter, and TikTok. 957, Ka-Vibes. Tuloy po ang tugtugan dito sa OPM Vibe. Ako pa rin po ang inyong kasama, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Good vibes. Makinig na.
2: Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: Later, I'll call you later. Hello, ka-vibes! Kamusta ka naman dyan? Ako po, eh, bye. Grabe naman, ha. Sabado, ikaw ba'y nag-iisip na kung ano ang iyong itatanghalian, ka-vibes? OPM Vibe, kasama niyo pa rin po ako, of course, Kathy G. And let the love begin. I'll call you tomorrow, no, tonight, diba? Dahil yan pong Let the Love Begin na yan is actually an English language song written by Gloria Sclerob and Lenny Macaluso. Yan po'y sinulat po nila na ito namang si Gino Padilla and Rock, sila yung gumawa nito, yung classic na to dito siyempre sa Pilipinas. And yung naging iconic po and inspired yung 2005 Philippine romantic film yung Let the Love Begin, ha. And yun nga po, naging official soundtrack din ng 2015 TV adaptation yung kanta na po na yan na Let the Love Begin of Rocky and Gino Padilla. Ayan, and yung pong itong sinulat po niya ni Gloria at saka ni Lenny Macaluso from 1986 American film na yan na Trashin and performed by Jimmy Demers and Carol Sue Hill. O yan, napanood niyo po yan, ka-vibes, ha? And pinasikat nga po yan, syempre inintroduce sa Filipino audience noong 1987 at naging one of the favorite OPM songs nito hanggang ngayon. Ayan, and back-to-back po yan with Only Me and You. Ito, naririnig din natin ito by Donna Cruz, diba? Written by Venice Saturno and Tito Cayamanda. And alam niyo po ba na naging lead single yan ni Donna Cruz noong 1995 dun sa kanyang album na Habang May Buhay and serve as the ending theme TV drama ng Villa Quintana. Ayan, kung napanood niyo rin po yan, na teleserye na Villa Quintana. And yan po ang nanalo po yan, ha, ng Best Ballad Recording at the 1995 Awit Awards while Donna Cruz receives Best Female Ballad Performance. Dahil nga po dito sa kanta na yan noong 1990s. Ayan. Yan po ang mga nasa likod na mga awiting. Napakinggan niyo po at patuloy na papakinggan dito po sa OPM Vibe. Ayan. Ano bang pinagkakaabalahan mo na dyan ngayon, ka-vibes? Dahil nga po today is July 4. Ayan. And syempre, hello at batiin na rin natin in advance and happy 4th of July. Happy Independence Day dyan po sa mga ka-vibes po natin dyan po sa Amerika, ang mga Filipino dyan din sa Amerika. Ayan. At alam nyo ba, ka-vibes, ha? Today we also celebrate yung International Day of Cooperatives. Ayan, makipag-cooperate po tayo sa isa't isa. And ayun nga, ang aking katanungan for today, ka-vibes, dugtungan mo, nagiging unforgettable ang isang kanta kung, Kathy G, nagiging unforgettable ang isang kanta kung ito ba ay nagiging parang national anthem na. Katulad na lamang po ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Grabe ang naging impact noon, sabi ni Jessica. Totoo naman, di ba? Oo, na halos lahat, eh, yun ang maririnig mo. Ayan. At para sa akin, nagiging unforgettable ang kanta kung ito po ay may magandang lyrics. Ayan. Sabi naman yan ni Hazel ng Pasig. Thank you, Hazel. And this one is coming from Erwin Velasco. Kung may special na pangyayari sa buhay mo at ito ang ginagamit na kanta, yan po ay nagiging special at unforgettable. Ayan, totoo naman, di ba? Kapag yan na yung kinakanta, kapag may special event, may special occasion, yan po ay nagiging unforgettable na. Hello din sa mga ka-vibes po natin na mga nakatutok, Randy Santisas, and of course, sa mga nakatutok po. Ayan, Kathy G, nakikinig kami sa'yo dito sa Pasay at nag-e-enjoy kami sa tugtugan para kami nag-video, okay? Ay, talaga ba? Thank you! Kamusta kayo dyan sa mga barangay? Guy. Ah, ito yung sunog ba? Barangay. Ang aga, ha? Huwag munang iinom, ha? Makinig lang muna kayo, tamang chill-chill lang. Water lang muna iinumin nyo. Huwag po muna kayo mag-iinom ng alak, ha? Oo, at kung uminom man po mamayang gabi at mag-happy-happy, make sure nyo po na drink moderately, oh, ba? Diba? Para hindi po magalit si Missy sa inyo, ha? Ayan, enjoy po! Ayan, maraming salamat. And of course, hello din sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensen. Smile ka naman dyan, ka-vibes! 10:28 na po ang ating oras at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang Lupet. Again, it's 10:29.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
1: Oh.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibe.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Paalam na Rachel Alejandro, ang sakit isipin na ganyan na parang hindi lang inilaan para sa isa't isa. Ouch. OPM Vibe pa rin po ang inyong pinapakinggan, Ka-Vibes. Kasama niyo pa rin po ako ngayong Saturday, Kathy G. And of course, paalam na, ayan, Rachel Alejandro, isa po sa mga isa sa mga kantang tumatakpo dito kay Rachel Alejandro and released 1994 sa kanyang career single from Rachel Sentimental. And ito nga pong kanta niya na to na paalam na. Actually, created po ito mismo nitong si Rachel, ito and Ding Dong. Diba? Kung maaalala nyo noon, itong si Rachel Alejandro and Ding Dong Avanzado ay mag-boyfriend-girlfriend. And but nung nagkahiwalay naman sila, they remained friends, pero yun nga, naisulat yan dahil dun sa naramdamang pain nitong si ano nitong si Rachel Alejandro nung paghihiwalay nila nung kanyang boyfriend na si Ding Dong, na been together for 3.5 years. Ayan. And after nga na they decided to end yung kanila pong relationship, iniwan nga po ito, a goodbye letter written in English. At ito nga po ay shinare nitong si Rachel at turned into a Tagalog poem. At yun na po ang nagsimula ng story, paalam na. Ay, ang sakit, diba? Nasabihan ka na ba niyan, Ka-Vibes? Anong pakiramdam? Paalam na, diba? Kapag sinasabihan, kapag may mga nagpapaalam, diba, parang ang sakit, nakakalungkot yun, diba? Pero isipin na lang natin na hindi naman lahat ng paalam ay hanggang dun na lang natatapos. And back to back with Ogie Alcacid, Kung Sakali. And the songwriter po niya ay si Vic Soto, ha? Written by Vic Soto and originally recorded by Pabs the Divas noong late 1970s pa po yan. And ito pong si Ogie, ni-revive niya po yan noong 2008 and under the album The Great Filipino Songbook, yung introducing nga para sa new generations, itong kinanta niya na po na to na Kung Sakali. Ayan, Kung Sakali, eh mahulog ka sa akin, eh I'll make sure na bibigay ko naman yung pagmamahal na para sa'yo. Ayan. And kung sakali naman na iwan mo ko, wala naman akong magagawa kundi tangkapin yon. Ayan. Diba? From the title na Kung Sakali, ikaw na lang bahala dyan kung sakali mong kung ano man. But nasabi nga dito, yung may mga pag-ibig na kahit puno ng pangamba, hindi pa rin sumusuko. At kung sakali man nga, bumitaw ka, na sinulat nga po ni Vic, yung unang inawit na yan ni Pabs the Divas bago muling pinasikat ni Ogie. Ayan, tungkol sa tapat na pagmamahal. Ka-Vibes! Yan po mga story behind those songs na inyo pong napapakinggan pa rin dito sa OPM Vibe. Ayan, and ito muna. Hello, Kathy G! Sabi nga, dahil nga po 4th of July, nagiging unforgettable ang isang kanta kung... And this one is coming from Boyet Temesag. Nagiging memorable, Kathy G, ang kanta kapag ang awit, inaawit niya ang Sign of the Times kasabay ng mga karanasan na pag-iisa ng awitin. Kaya hindi na lamang siya kanta ng sarili, kundi awit ng henerasyon. Wow! Ganong kalalim, Boyet Temesag. Thank you. Erwin Velasco, hello to you. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, Ka-Vibes, at nagbibigay po ng kanilang kasagutan. And this one naman, sabi niya, Kathy G, para po sa akin, ang tumatatak talaga na hanggang ngayon ay yung bang naaalala mo pa rin siya at kumakinakanta mo pa rin. Talaga namang unforgettable yon. Salamat, Ka-Vibes, at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig dito po sa OPM Vibe. Ka-Vibes, saying hello muna sa lahat po na mga nagsiselebrate ng birthdays today. Happy, happy birthday po sa inyo. Happy, happy fiesta. At syempre, speaking of birthday, I would like to greet happy, happy birthday the 4th of July to my very beautiful and young-looking tita. Wow, tara. Right, diba? To my Tita Tess Montana, happy, happy birthday to you. Bikini man. Oo, salamat sa papizza. And of course, to my Tito Art and Rylan, dyan po sa Odessa, Texas. Ka-Vibes! Tuloy po ang tugtugan. Dito lang po sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Kahit mabuti na ang buhok ko, Ka-Vibes! And syempre, Noel Cabangon, sabi nga nila, mamahalin kita kahit maputi na ang buhok ko. And of course, yan po ay sung by Noel Cabangon but originally written and recorded by Ray Valera noong late 1970s pa, Ka-Vibes ha. Ito pong kay Noel Cabangon,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
5: School life, study hacks, mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Ka-Vibes students! Kasama ang musika na para sa'yo, mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break!

0: activates the traffic.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: School life, study hacks,
4: mga ganap sa campus ba ang hanap mo?
5: Welcome sa official tambayan ng mga Kavibes students.
6: Kasama ang musika na para sa'yo.
7: Mag-chill at matuto
8: kasama ang iyong classmate.
9: Tara na sa
10: Campus Break!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: School life, study hacks, at mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Ka-Vibes students! Kasama ang musika na para sa'yo. Mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine! Mapakwentong college life o study hacks. Get ready!
1: Get ready!
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga ka-vibe students. Campus Break!
1: Campus Break!
0: Campus Break!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! FMR favorite music radio. Kabayums ang lubet. Happy Sabado. Happy Sabado, mga kabayums. Ito po ang programa ng Campus Break. Siyempre kasama niyo po ang aking ang inyong kalugatang makabagyerang DJ, si DJ Jaja.
4: And nandito po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
3: There we go, partner. I miss you so much.
4: Oo, ako naman. Ikaw naman. Ako rin na-miss din kita.
3: Talaga
4: you look
3: ba?
4: Like a new person.
3: Hi. Well, you know, it's tapos na ang unang kalahati. Ang unang kalahati ng taon. Diba? July na. Happy July.
4: Happy Julina.
3: Happy Julina. Happy July, mga ka-vibes. Musta naman ang unang kalahati ng inyong taon. Eh, sana ay marami kayong na-experience na mga bagong
4: adventures,
3: 'di ba? Na
4: sana bago about self.
3: Oo, na mayroon kayong
4: new discoveries,
3: improving your self, ganun. Oo, 'di ba? Lahat ng mga goals niyo sana na-achieve niyo, 'di ba?
4: Balikan nga natin yung New Year's resolution niyo.
3: Ano ba
4: nakalahati niyo ba 'yan?
3: Oo. Ako yung New Year's resolution ko, syempre, ano pa ba? Mag-exercise, pero ano na pala? Diba? Parang wala yan.
4: Meron naman, nakapagpahinga ka instead of mag-exercise. And you know, rest is productive.
3: Salamat,
4: sabi nga nila,
3: partner.
4: Diba?
3: Alam mo, sobrang supportive ka talaga.
4: Oo naman.
3: I love you.
4: Ay, ganun talaga, we're going to start the first Saturday of the second half of the year.
3: Ay,
4: uy,
3: tama.
4: Pa ganun.
3: First happy Sabado. Oo nga naman. Ay, ikaw ba, partner? Meron ka bang na-achieve na New Year's resolution na gawa mo?
4: Next question, please.
3: Next question.
4: Hindi, I mean, buti nga ikaw nakapagpalit ka pa ng kulay ng buhok. Ako, same old, same old.
3: Same old, same old.
4: Same old, same me?
3: Well,
4: same old, new me.
3: Ewan ko ba? Pero kayong mga ka-vibes ha, musta naman ang unang kalahati ng inyong taon. Pwedeng-pwede nyo po yan i-comment sa aming live stream. Naka-live po kami ngayon sa aming Facebook 92.3 FMR Favorite Music Radio. At saan pa tayo pwedeng makita?
4: Oo naman, itong mga ka-vibes. Available po tayo sa iba pa nating social media accounts. Again, i-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila Facebook, Instagram, TikTok, pati na rin sa ating YouTube. Pero yun nga,

0: Live tayo sa ating live stream ngayon sa ating Facebook fan page hanggang 3 p.m. Kaya naman ka vibes, magsama-sama tayo dito sa ating programa kung saan makikilala natin ang ating mga ka vibes student jocks for today.
1: Yes, dito po nagaganap ang student jocks namin dito sa programang Campus Break. Kaya kung gusto niyo po silang makilala, wag po kayong aalis ha. Dito lang kayo sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka vibes.
1: Ang lubet. Partner, anong oras?
0: Oras natin, 12:46 na.
1: Yon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang oras sa 92.3 FMR.
4: 2 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Wow.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: Jose ID at makakasama niyo kami hanggang alas 3 ng hapon.
1: Yes!
0: Kasama ang ating mga ka-vibe student jocks all the way from Lyceum of the Philippines University.
1: University! Tama ba? Di ba mga...
0: LPU! Rar!
1: Rar!
0: Hindi pala rar. R!
1: R! Iba yon. Oo. Well, eto na nga. Huwag na tayo magpatumbit-tumbit pa. Kilalanin na natin ang ating mga ka-vibe student jocks for today. Hello!
0: Mag-hello naman kayo mga ka-vibes.
1: Ayan, mag-hi-hi naman kayo. O diba, ang fofogi ng ating mga ka-vibes na yon. Oo. O iba, kilala niyo naman sarili ninyo. Year, course, and of course, ang university ninyo. Go ahead!
0: Siyempre, on na ang mic natin ng mga ka-vibes.
1: Oo, on na, on na.
2: So, I'm Eric po. I'm fourth year student. I'm taking the course of BS in Information Technology.
1: There we go. IT.
2: Yes.
1: Tama ba? So, fourth year IT student?
2: Yes po.
1: Yan! Ako, graduating!
2: Next year
1: po. Next year! Alright.
0: SJ Eric.
1: SJ Eric.
0: Yan! Gusto ko si ano eh, yung kasama niya ay talaga mga cheer.
1: Very supportive, di ba? O, sige, at ikaw naman. Iba kilala mo ang sarili mo. Parang familiar ka.
3: Ako po, si Kino Hugo.
1: Kino!
3: Graduating fourth year student na from Lyceum rin po. Course po, Multimedia Arts.
1: There we go.
0: Gusto ko yung parang hindi pa sigurado eh, na graduating nga ba? Hindi, graduating na yan si Kino.
1: Tama.
0: At syempre, isa rin siya sa mga interns natin dito sa FMR. Kaya naman nakakatuwa naman na nakasama natin siya dito on air, no? And syempre, kasama ang kanyang tropa peeps na si SJ
1: Eric.
0: So, parehas silang taga-LPU. Mm-hmm. Graduating yung isa last year, di ba? Pa-incoming graduating.
2: Yes.
0: Oh, wow.
1: Grabe naman
0: yun.
1: Excited
0: ka na sa fourth year mo?
2: Yes po.
0: Kailan pasukan niyo?
2: Sa August po.
1: August! Okay, August. May mga iba na alam ko July ah.
0: Oo.
1: Pero yung mga high school ate o grade school.
0: Oo.
1: If I'm not mistaken.
0: At saka yung mga trisem, as far as I know, nagsisimula na din sila.
1: Sa July,
0: kasi
1: no?
0: Kasi di ba may kasama tayo last week na galing taga NU.
1: Oo, na trimester.
0: Oo, trimester naman.
1: Oo, na may 2 weeks ang ating summer break nila, no? Pero nako, well, enjoy yung summer break ninyo. Isang buwan na lang ang natitira sa summer break ninyo.
0: Time is ticking. Nagawa nyo na ba lahat ng gusto nyong gawin nung sinabi nyong magsa-summer na?
1: Magagala, ganun.
0: Kamusta
1: hindi
0: naman?
1: Hindi, o diba? O. Sino nakaka-relate?
0: Napailing na lang po si Kino.
1: Mga nagda-drawing-drawing lang dyan, isang buwan na lang po ang summer break ninyo. This is the time, diba, to relive that the plants dyan sa GC
0: kulayan
1: ninyo.
0: Nyo na yan, guys.
1: Kulayan nyo na. Oo.
0: Kami na bahala sa magulang nyo. Kami na magpapakalam para sa inyo.
1: Ikaw na lang, partner.
0: Charot lang. Tita, tito.
1: Di na, may bakot. Well, ito na nga mga ka-vibes ha. Simulan na natin sa segment ng show and tell. Kung saan, ano ba ginagawa nila dito, partner?
0: Ito na nga, mas kikilalanin natin ang ating SJs ngayong hapon.
1: Uh-oh.
0: Siyempre, gamit ang kanilang mga dinalang gamit para sa atin. Show and tell.
1: Ika nga.
0: Alright, so ito na nga mga ka-vibes. Simulan natin, siyempre, doon tayo sa graduating.
1: Okay.
0: Si Kino.
1: Kino, ano ang dala mo ngayon para sa ating show and tell?
3: So, ang dala ko po is... Print ko na lang po kasi.
1: Print mo na lang.
3: Mabigat po kasi.
1: Okay.
3: Po, gitara po. Gitar ni Kino. Para sa hindi nakakalam, gitara ko po yan.
1: Okay.
3: Ayan, eto po.
1: Gitara mo talaga yan?
3: Ah, gitara.
1: As in, picture mo picture talaga ng gitara nyo? Mo.
3: Yes po.
1: Ay, parang ano ah.
0: Ayan, so ang dala talaga niya para sa atin is papel tsaka picture. Sige, gitara mo, Kino. Yes, musikero ka.
3: Tumutugtog.
1: Kumakanta?
0: Sayang, sana din alam mo gitara mo para nagpa-sample, di ba?
3: Mahirap po.
1: Hindi ka kumakanta?
3: Hindi po.
0: Sabi ng mga tropa mo sa amin kanina, kumakanta ka daw.
1: Sample naman dyan, kahit isang linya lang.
3: Ano po, minemaintain ko po kasi yung boss.
1: Ganon, o mamaya ha, Kino ha.
0: Iba siya, minemaintain.
1: May dalawang oras ka pa para i-maintain yung boses na yan. Sa dulo.
0: Dibali, mamaya-maya.
1: Mamaya-maya, mamapakinggan
0: natin. Kasi meron din tayo ditong singing number, Kino, kung hindi mo alam.
1: Kung hindi mo alam, magaganap yan mamaya-maya lamang.
0: Sabi niya na pasubok ata ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin.
1: Kaya nga eh. O, ikaw naman, Eric. Anong dala mo ngayon?
0: Wait so, lang. Sorry. Ay, hindi natin natanong si Kino kung bakit yan yung
1: ay,
0: dala
1: niya. Ay, oo nga naman. O, bakit nga ba?
0: Ano mo na? Ano, pa-teaser lang muna, SJ Eric.
1: Oo.
0: Kino, bakit gitara?
3: Sorry ka, vibes. Hindi ko pala natel. Bakit gitara?
1: Na-show lang.
3: Kasi nung simula ng junior high pa ako, mahilig ako magdala ng gitara.
1: Ayan.
3: Tsaka... Yan, 8 years na tong gitara sa akin. Kaya memorable siya.
0: So, paano ka nagsimula?

0: wala. Anong nag-inspire sa'yo?
1: Nakakita lang po ako ng kaklase kong nagigitara. Sabi ko, wow!
2: Wow! Pero nag-guitar lessons ka talaga or self-taught ka?
1: Sa YouTube lang.
2: YouTube, oo. YouTube University.
1: Yes po.
0: So bakit yun yung napili mo para i-describe yung sarili mo?
1: Kasi kilala na po ako ng mga kaibigan ko as may dala laging gitara po.
0: Siguro ganoon yung mga friends niya, uy, si Kino kilala mo? Oo, si Kino yung laging may gitara.
2: Oo, tama.
0: Ganun ba? Ganun talaga.
2: May mga ganun talaga sa barkada do, na kahit ako may isa akong barkada, na may isang talagang tao na meron siyang palaging dalang gitara.
0: Pero tinutugtog ba o dinadala lang?
2: Tumutugtog! Tapos ang cool nga kasi ba lahat kumakanta, ganun. Very wholesome, oo. O ikaw naman, Eric.
3: So, yung dala ko po ngayon is yung volleyball ko po.
2: Wow! Volleyball! Volleyball player ka, Eric?
3: Sa Intrams lang po.
2: Sa Intrams. Okay, so bakit yan ang dala mo ngayon?
3: Dito po kasi nagsimula lahat ng social life ko. Then, it represents me po kasi yung volleyball po is laging taas-baba. So, in life po, minsan nasa up tayo, upper level, minsan nasa bottom level.
0: Wow! Ay, gusto ko yun. Yung ginamit niya parang sa bola, tsaka volleyball. Diba? Kasi totoo naman, diba? May kasabihan nga tayo na buhay parang gulong.
2: Tama.
0: Parang
2: ay,
0: ganun.
2: Grabe.
0: Bilog rin kasi.
2: Ikot-ikot
0: lang, sabi nga ni Sarah.
2: Tama. Okay, so may gusto ka ba bang sabihin?
3: Dito rin po kasi nakakilala yung ayun love life ko.
0: Ayun na!
2: Palakpakan.
0: Palakpakan natin yan, mga kabay.
2: Paano mo na-meet? Ano ba siya?
0: Para sa mga movie, yung natamaan mo ng bola, tapos kumaray siya sa sabag.
2: Oo nga, ganun ba yun? Na kunyari, naglalaro ka.
0: Tapos natamaan siya ng bola.
2: Tapos
0: ikaw naman, Miss, sorry. Tapos pag nag-lock eyes kayo, slow mo yung mundo.
2: Ay, grabe yun!
0: Ganun ba yun?
3: Hindi naman po ganun. Pero,
2: masyado tayong OA partner.
3: Nanonood po siya. Shoutout po kay Anzela.
2: Ay, hello! Shoutout out to you!
0: Uingat sa nakal!
2: So, paano nga?
3: Bale po, may match po kami noon. Then, nanonood po siya sa bench.
2: Tapos napugian siya sa'yo?
3: Apa.
0: Uy, alam mo kasi, iba naman kasi talaga ang karisma ha, ng mga athletes.
2: Totoo naman, di ba?
0: Yung tipong pag tumatalong ka sa ere, diba? Parang slow-mo yung mundo.
2: Parang anime, ano di ba? Sina parang, gaganon siya. Tapos lalaki yung mata niya, wow, who's that guy?
0: Tapos pag nag-score,
2: tama, di ba? Pero volleyball player rin siya.
3: Ah, hindi pa.
2: Ah, hindi. So, audience member. Sige, maya-maya lamang tatanungin pa namin ikaw tungkol dyan na kasi medyo bitin. Pero ayun na nga mga ka-vibes. Balik tugtugan po muna tayo. Dito lang tayo sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes. Ang lupet.
4: Campus Break.
5: Sahod niya na. Ang lupet.

0: Kalimutan ng ating mga ka-vibe student jocks for today na sila...
1: SJ Eric.
0: Ulitan!
2: SJ Eric.
0: At...
3: Ako po si SJ Kino.
0: Yon, SJ Eric at SJ Kino all the way from Lyceum of the Philippines University. Tama?
4: Tapakyan. Okay. 10 out of 10.
0: 10 out of 10.
4: Away-away nga pala sa mga ka-vibes natin na nakikinig at nanonood din via our live stream.
0: Yes.
4: No? Shoutout nga muna tayo, DJ Jaja.
0: Yeah, shoutout natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig at nanonood sa ating live stream. Siyempre, unahin natin ang ating mga loyal listeners sila William Mortel, Sari Lerma, Lawrence Manipor, Gloria King Gerard Machano. Sino ba? Si Giovanni Ardales, Sari Lerma. Na-mention ko na pala si Sari. Paborito si Sari. Charis lang. Wala kang paborito. Wala kang paborito. Okay, ayan.
4: Pantay-pantay ang love namin sa aming mga
0: ka-vibes. Tama. At syempre, ito na nga, may mga nagka-comment. Kakilala nyo ata. Itong sila, Miss Sweet Sabakahan. Tama?
5: Yes po.
0: Tita mo?
5: Yes po.
0: Ay, ang galing ko! Tita! Okay. Oy, shoutout ka naman!
4: Uy, balita ko, birthday mo daw bukas.
0: Birthday mo?
4: Ay, sa Monday.
0: Kapatid ko. Ah! Happy birthday!
4: Ah, si Eric Jerry. Lahat ba kayo Eric?
5: Yes po.
4: Oh! So, ikaw, Eric ano?
5: Eric Neil po.
4: Eric Neil. So, yung kapatid mo si Eric Jeriel naman. Oh, happy birthday sa iyo, Eric Jeriel. And sana mabuhay ka hanggang sa gusto mo.
0: Tama, tama. O, kayo naman, mag-shoutout naman kayo ng mga kamag-anak nyo, love life.
5: Shoutout po sa Sementina at Gonzales family, lalo na sa lola ko, mama ko. And shoutout po sa Gems.
4: Sino yung Gems?
0: Sino si Gems?
3: So, mga klase po namin ng junior high.
0: Sige, go. Kino, ikaw naman.
3: Shoutout po sa nanay at tatay ko po at tito at buong pamilya na lang po. Pati po yung mga alaga kong pusa po.
0: Ay, cute naman.
4: Siguro sabi ng mga pusa na lang,
0: ay, galing.
4: Meow, meow, meow.
0: Wow. Ayan na nga, nagpapahabol ng shoutout si Sir Roque Asuncion. Hello, shoutout po sa inyo, sir. At syempre, maraming salamat po sa pagtutok dito sa aming programa hanggang alas
4: DJ stress
0: Jaja, tayo
4: ngayon. Isabay ko na rin, no, pa shoutout sa Casa Jody Transport Corporation.
0: Wow.
4: Jeepney driver na bumabiyahing papuntang Pasig, Quiapo via JRU San Joaquin Santa Mesa. Maraming salamat
0: sa po.
4: Sa pag-tune in sa ating programa.
0: At mag-ingat po sa biyahe, ha? Mga ka-vibes at umuulan ata. Umuulan pa ba, partner?
4: Tumigil naman na yung
0: kanina
4: ulan dito sa QC.
0: Kanina medyo malakas-lakas na. Oo, tama. Uh-oh. Malakas-lakas kanina. Pero shoutout ko rin ang ating mga, mga balikbayan. Ang dami kong mga kamag-anak na bumabalik dito sa Pinas. Of course, shoutout sa iyo, Tito Alan, all the way from US of A. At syempre, ang aking mga pinsan, si Liam at Loic, all the way from Belgium. Oh, di ba? Oo. Very fancy.
4: Welcome to the Philippines!
0: Natutuwa ako mag-French nung pumasok sila sa kotse. Sabi
4: ko, bonjour!
0: Bonjour! Comment allez-vous?
4: Comment allez-vous?
0: Enchanté?
4: Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko rich.
0: Hindi, mag-translate lang kayo sa Google. I-memorize nyo lang. Ganun na rin. At ito nga mga kabayos, pag-usapan na natin ang ating topic for today. At dahil nga fourth year students na kayo, syempre parang feeling ko meron kayong mga payo na pwedeng ba din yung ibigay sa ating mga kapang estudyante na nakikinig dahil nga syempre experience, di ba? Seniors na kayo kumbaga. So ito na nga, no? Ano ba ang ma-share yung payo na pwede sa exams, di ba? Mga hacks or tips, advice na pwede nyong ibigay. Go ahead!
5: Unang tip na pwede ko pong
0: Tip number one.
5: Self-study po talaga.
0: Self-study? Ano self-study? Expound.
5: Sa self-study po, nagsimula po kasi sa college lahat ng fundamentals. Then, ikaw
4: fundamentals!
5: Na po,
0: grabe yun, oo.
5: Ikaw na po sa sarili mo ang mag-expand nun to advance.
4: Wow! Ay! Parang me na nag-college at hindi ko talaga nagawa yon. Alam mo, parang, iba talaga si ano eh, si Eric.
0: Totoo na. Parang,
4: siguro ang sarap ko maging ka-groupmate.
0: Oo nga. Nakalok. Parang tayo, wow, gumana lang tayo eh. Diba? Parang
4: hindi tayo nag-aaral ng college.
0: Ang kainik natin. Okay, so tip number one. Oo nga eh, tumahimik na lang tayo dito. Kino, ikaw, ano tip number one mo?
3: Tip number one ko po ay pag magre-review kayo para hindi kayo antok yun, listen to music.
0: Listen to music.
4: Eh, ang music mo classical.
0: Ay, gusto ko yun.
4: Tulog, bugs!
0: Ay, pero may mga ganun na.
4: Anong klaseng music pinapakinggan mo pagka nag-aaral ka?
0: Oo.
3: Kung ano lang po talaga yung umuha sa playlist ko.
4: Wala kang genre in particular. Ako kasi ano eh, rock songs.
0: Ah,
4: gusto ko yung mga tan-dun-dun-dun-dun. Parang feeling ko, yes,
0: parang, ay, magmamadali ka.
4: Magmamadali tayo.
0: Pero may mga iba naman na gusto nila ang classical part na.
4: Yes.
0: Yung mga lo-fi, ganun.
4: Nakakagising ng utak health.
0: Oo, diba? Kayo mga ka-vibes, ano bang klaseng mga music genre ang gusto nyong pakinggan tuwing ngayon nag-aaral kayo, nagtatrabaho kayo? Or baka naman kayo yung tipong ayaw nyo ng music, gusto nyo lang ng
4: tahimik,
0: peace,
4: silence,
0: and quiet.
4: Gusto nyo yung naririnig nyo lang kung ano yung nasa loob ng isip nyo.
0: Kasi may mga ganun rin. Diba?
4: Ikaw ba, Eric? Nakikinig ka ba sa music pag nag-aaral? Or ikaw ba yung tipong gusto mo tahimik lang talaga? Parang locked in tayo, ganun.
5: Nakikinig din po sa music.
4: Anong genre naman yun sa'yo?
5: Electro po.
0: Electro?
4: Yung ba yung parang mga EDM?
0: EDM? Talaga? Yung kunyari Steve Aoki, ganun. Parang ta ta ta ta ta ta. Ay, hindi, Star Wars.
4: Parang mali. Mali.
0: Star Wars yun. Tinatry ko yung boneless eh. Parang ang galing naman. O sige.
4: Ay,
0: galing mo doon
4: ah. Ano talaga ako, instrument talaga ako sa past life ko.
0: Grabe yun. Para ka talaga nga eh, totoo nga. Ano bang instrumento yung saxophone?
4: Hindi ko alam. Electric piano. Electric keyboard ba yun?
0: Oh, sige. Tip number two naman.
5: Tip number two po para sa akin is keep it simple. Huwag pong lalahanin yung grade. Para na lang kung pabagsak na.
4: Uy, tama yun. Huwag ka masyadong ma-focus sa numbers.
0: Tama naman.
4: Kailangan ang importante is yung quality ng inaaral mo.
0: Tama.
4: Alam kesa mo, sa mismong grade.
0: Tama. Sa kami may kasabihan na parang kunyari eh, di bali na matalino ka basta masipag ka mag-aral.
4: Mm-mm.
0: Kasi may mga iba na sabihin natin na hindi mababang IQ, pero since masipag sila, mas masipag sila sa mga matalino, eh mas nakukuha nila yung grade na gusto nila.
4: Yes.
0: Na mas mataas pa nga minsan eh, di ba? Kaya dapat masipag lang tayo, mga ka-vibes.
4: Yes.
0: Ikaw
4: lahat naman tayo may kanya-kanyang talino. Kaya huwag mo ikumpara yung sarili mo.
0: Huwag na huwag nyo ikumpara ang sarili ninyo.
4: Yes, tsaka ang dali lang kaya magme-memorize ka tapos nag-exam ka o tapos mataas grade mo. Eh paano yung mismong naaral mo? Yung pinaka-information nakuha mo ba talaga?
0: Na-absorb nyo ba?
4: Yes. Grades matter but not as much.
0: Ah!
4: Daming alam.
0: Ang galing.
4: Gino, ikaw. Tip number two.
0: Tip number two.
3: Parang medyo close rin sa sagot po ni Eric eh.
0: Saan yung copy-paste?
3: Medyo. Pero sa akin naman po, wag i-overthink.
0: Wag i-overthink.
4: Keep it simple. Wag i-overthink.
0: Tama,
4: I love
0: tama.
4: It. Okay, sige. Rekta na tayo sa tip number three.
5: Tip number three po, don't forget to reward yourself. Kahit po gala lang or
0: I love
5: relax
0: that.
5: Lang.
0: Totoo. Oo. Kasi minsan parang pagkatapos ng exam, parang yung mga iba, hassle na agad, di ba? Parang mag-aano pa rin sila, maghahanap pa ng ibang trabaho or something. Mag-relax kayo!
4: Correct. Ikaw ba, paano mo nire-reward ang sarili mo?
0: Oo.
5: Nire-reward ko po through games or hanging out with
0: gamer
5: friends.
0: Gamer ka?
5: Or ano po, yun.
0: Tama na.
5: Talk with my partner.
0: Shout out mo!
4: Siyempre, kung hindi yung partner yung pahinga mo,
0: Para saan ba siya? Totoo.
4: Maging pahinga ka ng partner mo.
0: Bakit
4: minsan pwede rin maging sakit sa ulo, pero dapat mas lamang yung pahinga.
0: Tama, diba? Kaya nga na dyan yung partner mo, siya ang pahinga mo. Diba? Bakit may mga iba? Alam mo, may kakilala ako na mas gusto nila ng space pag stress.
4: Eh, ikaw, Kino, sino pahinga mo? Ano ang pahinga mo?
3: Kama po.
0: Kama.
3: Literal lang po.
0: Tamang
4: literal
0: sarito.
4: Na pahinga sa kama.
0: Siyempre naman kama. Oo. Ayun na nga yung mga top 3 tips ng ating ka-vibe student jocks for today. Maraming salamat sa inyo. At naway pagpalain kayo ng Diyos na mataas ang inyong mga grades this school year.
4: Tama. Ayan, no. Sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong mga advice din, no, sa mga naging estudyante dyan, mga graduate na, o baka naman na sa pa-graduate pa lang, ayan, i-share nyo yan, i-comment nyo dito sa ating live stream.
0: Yes.
4: Gusto ko din malaman, no, across all generations.
0: Kasi tama naman.
4: Kung meron tayong mga tita-tito na nasa live stream din natin, baka naman po pwede nyo rin kami ma-share ng inyong experience.
0: Oh, Boss William, mag-comment ka. Madam Gloria King John Marciano, mag-comment ka ng inyong mga bio sa sa ating mga estudyante. Ayan na mga ka-vibes, maraming maraming salamat muli. And of course, baliktugtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
0: Wow!
2: Campus Break!
6: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: calling out aspiring student jobs. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga ka-vibe students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Kavibes 92.3 FM, our favorite music radio. Kavibes, ang lupet. Nagbabalik tayo sa programang Campus Break at kasama niyo si SJ Kino at ang aking pinakanagmamahal na tropa na si
3: SJ Eric. So, at ngayon ay pag-uusapan natin ang top 3 exam hacks na ginagawa natin sa ating college or elementary high school life.
2: Ano ba yung mga top 3 exam hacks na yan, SJ Eric?
3: Simple lang to. Meron tayong top 1, which is tawag ko dito ay ubo-ubo method.
2: Ubo-ubo method? Paano ginagawa yun?
3: Wow! Itong ubo-ubo method, simple lang to eh. Susundan mo lang yung mga letra na pag multiple choice.
2: Multiple choice.
3: From A to E. Mm-hmm. Pag A yung sinabi ng kokopyaan mo, mm-hmm, ubo ka, ehem.
2: Ehem?
3: Sa ubo. Pagdating ng B, ehem, ehem.
2: Ehem, ehem. Okay?
3: Sa C, ehem, ehem, ehem.
2: Mm-hmm. Padami ng padami, no?
3: Oo, padami ng padami. Mm-hmm. Sikat to ngayon kasi nakikita mo naman tag-ulan.
2: Tinapat mo talaga doon sa panahon ngayon.
3: Oo.
2: Okay.
3: So pag D, ehem, ehem, ehem.
2: Mm-hmm. Sabay.
3: So pag E naman, doon malalaman na may ubo ka talaga.
2: Ooh.
3: Limang ehem na yun.
2: Pero ito, meron akong pangalawang tactic, exam hacks. Tawag dito, alam ng ka-vibes natin to sigurado. Ang Codigo method.
3: Ang Codigo method.
2: Codigo method. Isang papel.
3: Isang papel.
2: Susuot ka ng jacket.
3: Susuot ka ng jacket.
2: Pwede mo siya ilagay sa may bandang wrist mo.
3: Bandang
2: or suksok mo sa medyas mo.
3: Hindi ba yung makikita ng prof mo?
2: Hindi yan. Hanggat hindi ka titingin sa prof mo.
3: Okay. Paano yun ine-execute ang Codigo method?
2: Simpleng hila, sabay basa. Sabay yun na.
3: Yun na. Mm-hmm. Papasa ka ba dun?
2: Papasa kung tama yung nabasa mo.
3: Kung tama yung nabasa. Mm-hmm. Meron tayong last na method.
2: Last na method.
3: Ang partners in crime.
2: Partners in crime. Paano yun?
3: Ito, kailangan mo dito ng kapartner.
2: Kapartner? Okay.
3: Kapartner mo dito, kailangan magkatabi kayo.
2: Paano pag magkalayo?
3: Mahirap na yun.
2: Okay.
3: So SJ Kino, kailangan di nakatingin yung prof nyo.
2: Hindi nakatingin.
3: So magkatabi kayo, yes. Habang di nakatingin yung prof nyo, magpapalitan kayo ng papel.
2: Papalitan ng papel.
3: So yung kapartner mo, siya yung magsasagot ng papel mo. Risky nga lang tong method na to. Kasi it's either papasa kayo or babagsa kayo. Pero partner kayo.
2: Eh di kung bumagsak kayo, partner pa rin kayo.
3: Partner pa rin kayo.
2: Galing mo naman.
3: At least walang iwanan.
2: So, feeling ko, kahit ganun yung mga ginagawa natin, huwag natin kakalimutan na mag-aral lagi na mabuti.
3: Tama,
2: mga ka-vibes.
3: Tama, SGK, no?
2: Dahil, cheating is not the solution. It's the choice.
3: So, ayan, mga ka-vibes. Ano nga ba ang iyong mga top 3 exam hacks? Comment down below sa ating fanpage and livestream ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Campus Break!
4: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes,
4: ang lupet!

0: Campus Break.
1: Ang lupet!
2: The vibes.
3: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
3: Ka-vibes. Ang lupet. Nagbabalik ang programang Campus Break. Siyempre, kasama niyo po si DJ Jaja.
2: Nandito rin po si DJ ID.
3: At siyempre, wag po natin kalimutan ang ating mga ka-vibes student jocks for today na sila...
4: SJ Eric.
3: Yon.
5: At SJ Kino.
2: Wow! SJ Eric and SJ Kino all the way from LPU Manila.
3: Like CM of the Philippines of University.
2: Yeah.
3: Na-ano ko doon.
2: Nakuha rin.
3: Oo, diba? Oh, ito na nga mga ka-vibes. Ito na ang last segment natin.
2: Oo naman. Siyempre, save the best
3: save
2: for last
3: the best
2: tayo, no? Siyempre, ngayong Sabado, ano, we shook things up. Shook things up! Paano ba sabihin yun?
3: Parang shook.
2: Inalog namin. Ang programa. Breakdown, yo.
3: Well,
2: ito na nga. Siyempre, hinuli natin ang ating isa sa mga paboritong segment na tinatawag nating
3: Kwentong Vibero. Ano ba ang Kwentong Vibero?
2: Para sa mga ka-vibes natin na kaka-tune in lang at kung bago ka dito sa programa, ang Kwentong Vibero po ay ang segment namin kung saan bibigyan natin ng 3 random words. Yes, random na salita ang ating mga SJs at gagawan nila yon ng kwento.
3: Ayun na nga.
2: Ito na nga yung catch mga ka-vibes. Hindi talaga siya catch. Isa lang ang rule dito.
3: Ano ang rule?
2: Kailangan, hindi kailangan na totoo, pero kailangan makatotohanan.
3: Ah! Ayan, galing nun. Tama-tama ka dyan, partner. So, ayun na nga, may questions kayo. Clear as day ang instructions.
5: Clear.
3: Okay, at ito na nga, at dahil magsisimula na ang challenge, ang unang sasabak sa ating challenge ay si drum roll please.
2: DJ Jaja.
3: DJ ID.
2: Ako talaga mauuna.
3: si Eric na lang. Si Eric.
2: Yes.
3: Dahil unang visit niya dito sa ating studio, ikaw ang unang sasalang sa ating challenge. Partner, ano yung tatlong words niya?
2: Ang 3 words ni Eric ay alon.
3: Alon.
2: Damo.
3: Damo.
2: Bahay.
3: Bahay.
2: Alon, damo, at bahay in 3.
3: 3, countdown muna tayo.
2: Nag-decision ako sa countdown.
3: Oo nga.
2: Ting!
3: Okay lang. Go ahead.
4: Pagkatapos namin mag-swimming, natulog ako, at naramdaman ko na inaalon pa ako. Pagkatapos nun, nagising ako at lumabas ng bahay at magpunta sa damuhan. At dun, nagtatapos ang kwento.
2: Anong ginawa ko sa damuhan?
3: Anong ginawa ko sa damuhan?
2: Yung ano ka, sobrang... Okay, so ano nangyari?
3: Nakakaloka!
2: Yun na yun! Grabe yung parang ano eh. Yung nagising ako kasi parang inaalon na para bang...
3: Oo nga eh, di ba?
2: Para bang nagkasakit siya?
3: Tapos ano yung sinabi niya? Tapos pumunta ako sa bahay. Tapos lumabas ako. Tapos nasa damuhan ako.
2: I mean, Hi! Alam mo, ganyan din yung pakiramdam, di ba? Pagka nahihilo ka kasi, or pag masama yung pakiramdam mo, yung parang yung inaalon yung utak mo.
3: Tama naman. Eh, baka naman...
2: Tapos gusto mo na ng fresh air.
3: Oo, di ba?
2: Pero yung direction na story mo.
4: Tama.
3: Mga ka-vibes, ano sa tingin nyo ang mabibigay ninyong rating no para sa kwento ni Eric?
2: Mga ilang tomatoes
3: ang i-rate nyo sa kanya? On a scale of 1 to 10. Mm-mm. 10 being the highest. Oh, ikaw naman. SJ Kino, are you ready?
5: I'm ready.
3: You're ready.
2: All right.
3: Ito na nga ang tatlong salita mo.
2: Cake.
3: Number 1, cake.
2: Ibon.
3: Nako po.
2: Ilaw. Cake, ibon, ilaw.
3: Okay, good luck, Kino. Countdown in. Go.
5: Isang araw, pumunta ako sa birthday ng aking kaibigan.
3: Wow!
5: At nakikain ako ng spaghetti, chicken, at yung last, yung cake. Paglakad ko naman paalis doon sa birthday niya, pumunta ako sa bahay ulit. Pero, madilim. Pagpasok ko sa kwarto, sabi ko, hala! Ang dilim! Kaya binuksan ko yung ilaw. Sabay, makalipas ang 3 oras, lumabas ulit ako. At doon, nakatingin ako sa langit. Sabi ko, wow, ang ganda ng sky.

0: Biglang, may ibon na lumipad. Sabi niya, tweet, tweet! Na-mesmerize ako sa ingay ng ibon at sinundang ko. At doon nagtatapos ang kwento.
1: Ano ba yun?
2: Wait na, wait na. Teka lang, teka lang. Panalo yung ano eh. Tweet, tweet.
1: May pa sound effects
2: may
1: eh,
2: may pa
1: no?
2: Sarili sound effects ng si Gino. I love it. I love it.
1: Sabi, wow, may langit. Wow, ibon. Tweet, tweet. Parang gumanan lang siya, no?
2: I love it. I love the energy. I love the storylines. Natutuwa ako sa energy na itong dalawang to.
1: Tawang-tawa si Miss,
2: akin,
1: si Miss Ellen Cumentina. Tama ba?
2: Mm-mm.
1: Kakilala ninyo. Oo, ayan na. Nagsabi niya. Tawang-tawa siya sa kwento mo, Kino. Oo. Ay, naku, nakakala kayo na nga mga ka-vibes ha. Yan
2: palakpakan natin.
1: Palakpakan naman natin ng dalawang ka-vibes student jobs.
2: Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, good job.
1: Very good.
2: Sa effort and sa creativity.
1: Tama.
2: Tsaka lalong-lalo na sa energy.
1: Yes. At ito na nga, dahil huling pagkakataon nyo na na makausap ang ating ka-vibes dito sa aming estasyon, eh, musta naman ang experience nyo ngayon dito sa 92.3 FMR. Go ahead.
3: Yung experience po is nakakatuwa since gusto po maranasan yung nasa studio.
1: Ayan, ikaw naman Kino.
0: Masaya siya dahil, yun nga, once in a lifetime experience rin para sa amin. At yun, nakaka-enjoy.
1: Masasuggest at marerekomendan nyo ba ito sa mga kapwa nyong estudyante?
2: Siyempre. Leave a rating at our social media account.
1: Sure! Para nabilitan nyo naman yung sure ninyo.
0: Sure!
2: Isa pa nga. Parang hindi ako kumpinsado.
1: Gusto ko yung inulit niya. Oh, say isa pa. 1, 2, 3, go!
4: Sure na sure!
1: Yun! Ayan na nga, vibes ha. Sa lahat ng mga estudyante na nakikinig, ayan na, napakinggan nyo na ang opinion ni SJ Eric at SJ Kino, eh sure na sila na pwedeng-pwede kayo maging student jock kagaya nila dito lang sa aming istasyon ng 82.3 FMR. I-message nyo lang ang aming Facebook page at ang aming Viber number partner
2: 0954-406-1967 mga kabayes. Kung gusto nyong tumawag para magpabati o baka naman may gusto kayong ipa-shoutout dyan, bukas na bukas ang aming numero dito sa aming himpilan.
1: Tama ka dyan, partner. At again, maraming salamat sa inyo mga ka-vibe sa lahat ng mga tumutok at nakinig sa aming programa hanggang alas 3 sang hapon. Maraming salamat po. Susunod na programa,
2: Sessionistas.
1: Of course, syempre, kasama niyo po dyan ang inyong tropang nakakabaliw. Kasama si DJ Sigel.
2: And syempre, ang inyong chinitang chikadora, Kim Churva.
1: Yes, nabansamanta lang humahalili si DJ
2: Jaja. Ang kamakabayarang mong DJ.
1: Yes, hanggang 6 PM ako ngayon mga ka-vibes ha. Kaya't ano, huwag kayong umalis. Samahan niyo ako dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes and the band. Wow.
5: Campus Break.
6: Gutom ka na naman. Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound.
6: Tugtugang bago at pagmalakasan.
3: Ka-vibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: Wow!
1: Wow! Grabe naman, bagong-bago ang... Bagong-bago sa pandinig ang ating kasama.
0: Hello.
1: For today's video.
0: Is it me you're looking for?
1: Kumakanta ka agad. Makulit ka. Ang gusto mong talunin.
0: Tama na. Sample lang yan.
1: Welcome po sa programang
0: Sessionistas.
1: At syempre, kasama nyo pa rin po ang tropa nyong nakakabaliw kasama.
0: Grabe yon.
1: Ako po si DJ Sajo.
0: Bakit may ba-echo?
1: Siyempre.
0: May sariling sound effect.
1: Eh, ganun talaga. At well, ngayon, siyempre, yun na nga mga ka-vibes, meron nga tayong bagong naririnig. Sino ba to? Kasi kanina, parang napapakinggan ko rin to kaninang alas 12.
0: Kanina ba ako nagsasalita dito?
1: Sino ka nga ba? Pwede ka bang magpakilala?
0: Pansamanta lang umahalili para kay DJ Kim Turva. Ako po ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja.
1: DJ Jaja.
0: Hello, iba pala yun.
1: Si DJ Jaiho yun.
0: Si Mama Jaiho pala yun.
1: Kamusta ka naman? Kamusta ang buhay-buhay? Dire-diretso ka?
0: Dire-diretso
1: ang
0: buhay.
1: Parang malaki ang pangangailangan mo.
0: Hindi naman.
1: Hindi ba?
0: Hindi, ito na nga, diba? Unang kalahati ng taon, tapos na. July na. Happy Sabado. First Sabado ng July.
1: First Saturday ng July. Akalain mo yun.
0: Diba? Ang bilis ang panahon.
1: Oo, ang bilis. Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng Christmas. Nag-celebrate tayo ng bagong taon.
0: Parang kahapon lang eh, no?
1: Nag-celebrate tayo ng Valentine's Day. Sana all masaya ng Valentine's Day.
0: Bakit
1: ngayon?
0: Naman?
1: Ngayon, July na?
0: July na, diba? July 4th.
1: Fourth of July.
0: 4th of July.
1: Diba sineselebrate din yan sa US?
0: Sa US.
1: Ang 4th of July.
0: Independence Day, diba? Ng mga taga-US of Asia.
1: Sa US kasi. Kapag Independence Day kasi, yung may mga alien na dumarating, malalaking alien. Diba? Kay Will Smith. Hindi ba yun yun?
0: Hindi yan yun!
1: Kasi yung pinapanood ko pag Independence Day, may malaking UFO sa USA. Tapos sinakop sila ng alien. Alien?
0: Wala tayo dyan. Nasa reality tayo ngayon, DJ Sajol.
1: Kamusta naman? Medyo maulan ha?
0: Maulan. Tapos, kanina ang lakas-lakas ng ulan. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon, mag-ingat-ingat kayo dyan.
1: Sa mga kuya chuper dyan, di ba? Sa jeepney, sa UV Express.
0: Lahat ng mga nagko-commute.
1: Sa tricycle.
0: Pati na rin yung mga taong nagpapahinga sa bahay, mag-ingat pa rin.
1: Kasi siesta time pa naman ngayon, 3:22. Maya-maya yan. Pagdating ng alas 4 at alas 5, daan-daan na yan mag-BBS at pupunta sa mall.
0: Totoo, no? Diba? Pupunta sa mall para mag-aircon, ganun.
1: Aircon, mag-window shopping.
0: Tama.
1: Minsan door shopping.
0: Door shopping. Parang bilis ng panahon, di ba, DJ Sajal? Parang tuloy-tuloy pa rin yung agos ng buhay
1: yes,
0: natin.
1: Yes, kahit ang dami mga pinagdadaanan sa buhay, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Ay, yun na nga!
1: And speaking of tuloy pa rin ang awit ng buhay
0: ko,
1: ayon kay Neo Colors,
0: okay.
1: Yan ang kakantahin namin dito. What a coincidence! Na yun din pala ang kakantahin natin. At dahil dyan, sisimulan na po natin yan.
0: Okay, eto na nga. Simulan na natin. Tuloy pa rin by Neo Colors. Iwagayway!
1: Itaas ang kamay at iwagayway.
0: Alright.
1: Naging rap tigla.
0: Naging rap?
1: Lumipas na ang kadilinan ng araw.

0: kaya iwa na iwanan na bakas ng kahapon ko. Sabay-sabay!
1: Coachella!

0: Solo mo.
1: Wow. Ang amin ko na kay tagal pa bago malilimutan to. Kahirap nang mahulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Sarilerma, my love, sarilerma, my love. Tanggap na at natutundupan. Harapin ang katotohanan ito. Diyan din sa sagrado, my love.

0: Pari.
1: Lawrence Manipur.
2: Ayan. Diba? William Mortel.
1: William Mortel.
0: Luis Pari.
1: Ang awit ng buhay mo. Felix Valdez.
0: Nagbago man ang hugis ng puso.
2: Gelbian Belotindos.
1: Oh yes.
0: Sana kong hamunin ang aking mundo. Pagkatuloy pari.
1: Gerard Misiano.
2: Ayan. Okay, interlude mo na mga ka-vibes. Alam nyo ba sa buhay-buhay,
1: wow,
2: minsan parang gulong yan.
1: Okay.
2: Nasa taas,
1: natataas,
2: nasa baba,
1: nasa baba,
2: at minsan flat tire.
1: Wow!
2: Pero kahit ganun, kahit flat ang buhay, ang mahalaga ay importante.
1: Tuloy-tuloy
2: ang tuloy importante ay mahalaga.
1: Ah! At importante, tuloy pa rin ang buhay
2: ko.
1: Wow. Grabe yun. Asa ba tayo?
2: Na, nasanay ako.

0: Nang kahapon
1: tayo nakainom ah.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ng aking mundo. Pagkatuloy ba ni
1: palo po sisig, number 3 oh. Dito, number sisig oh.
3: Sir, okay na po ba yung
1: tuloy
3: pa rin
1: ang awit
2: ng buhay ko. Pag-ingan na isang muskato dyan.

0: at inaas ka na. Ang lawit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo.
1: Puso mo.
2: Ang langangamuni ng aking mundo, pagkatuloy pa rin.
0: And one more.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy mo talaga ito, no? Halago man ang hugis ng puso mo. Non-stop medley pa lang
3: ito. Non-stop to. Tuloy-tuloy pa rin ito.
2: Muli ng aking mundo, pagkatuloy pa rin.
0: Tuloy. Ay, meron pa pala.
3: Meron pa.
2: Tuloy ng

0: pa rin. May isa pa ba ba?
1: Oh, oh, oh.
0: Tuloy pa rin. Ay, isa ba?
1: Nagbaluwalugis ng puso mo.
0: Handa na kong amunin ang aking mundo. Pagkat tuloy pa rin. Tutuloy pa ba to? At tapos na.
1: Ay.
2: Wala na.
1: Eh, pa-outro na yan. Oh, di ba?
0: Nakuha mo ako doon. Akala ko tutuloy ulit.
1: Ah, ang lupit.
0: Ang lupit. Ito yan,
1: mga ka-vibes, for sure. Gising na gising kayo ngayong hapon na to. Kanina inaantok kayo, di ba?
0: Oo nga.
1: Well, guess what?
0: Guess what, yo?
1: Hindi na.
0: Gising na kayo dahil sa kanta namin.
1: Oh, at mas lalo pa namin kayong gigisingin mamaya dahil tama. Meron tayo hindi na isa, kundi dalawang bisita na
0: yes!
1: Makaka-jamming natin sa programang
0: Sessionistas
1: with DJ Sygel.
0: At pansamantaling.
1: Pansamantaling.
0: Masyado na akong naano doon sa kanta natin, na hyper.
1: Oh, eh,
0: pansamantalang humahalili para kay DJ Kim Chorva, si DJ Jaja.
1: Kaya naman, huwag kayong maglilipat ng radyo dahil ang maglipat ng radyo ay pangit.
0: Ay, grabe yun.
1: Dito pa rin po kayo tumutok sa 92.3
0: FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet.
1: Oras natin.
0: Ang oras, 3:29.

0: lupet!
1: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado! Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva! At ang tropa nyong nakakabayo kasama, DJ Sa!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
1: At gaya nga po ng sinabi namin kanina ni DJ Jaja, meron po tayong mga kasamang makaka-jamming for today's video.
2: Ayan na nga, sobrang excited na ako mapakinggan siya, kaya eto na.
1: Ipakilala na po natin ang ating first na bisita, none other than
3: Dylor. Basta, ako si Dylor. Itong unang kanta ko, ang pangalan niya ay Kontrabida. Tungkol siya sa pagiging pagda-doubt sa self. Malalaman na may mga fault ka sa sarili mo. Pag-accept doon. Sana magustuhan niyo.

Thank you. This next song, ang pangalan niya ay Makatabi. Isa siyang love song. Pero yung target ng love is not anyone else, pero yung sarili. It's an ode to myself na parang kahit anong mangyari, kahit sobrang gulo na ng mundo, ang pipiliin ko pa rin makatabi ay ang sarili ko. Sana magustuhan niyo.

0: Good vibes.
1: Grabe naman yon, Dailor.
2: Ano mo, speechless ako.
1: Oo. Oh.
2: Grabe. Ano mo, parang hindi mo akalain ang pagpinakinggan mo ito sa radyo. Parang, wow, live to?
1: Live na diba? Live yun, mga kabibes. Sa mga...
2: Parang feeling ko ganyan yung mga reaction ng mga ating kabibes ngayon eh.
1: Oo, oh, mapanakit.
2: Diba? Thank you.
1: Pero mamaya, mas lalo pa nating kikilalanin itong si Dailor at kung ano nga ba ang meaning behind these songs, no? Kontrabida and
2: Makatabi.
1: Yes. Nako, mamaya yan mga kabayos. Kaya walang lipatan ng radyo. Tutok pa rin po kayo sa programang
2: Sessionistas
1: with DJ Sanjo.
2: At pansamantalang humahalili ba na kay DJ Kim Jerva, si DJ Jaja.
1: Dito pa rin po yan sa 92.3
2: FMR.
1: Favorite Music Radio.
2: Kabayos
1: ang lupet. Oras natin.
2: Ang oras, 4:04.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherba. At ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.
1: Ang lupet!
2: FMR favorite music radio, Kavibes ang lupet.
3: Welcome, welcome back po sa programang Sessionistas with DJ Sigel.
1: Wow, at magsamadalang umaali para kay DJ Kim Cherba, si DJ Jasha.
3: Jwa-jwa at syempre. Kanina,
1: oo, diba?
3: Pinabilib tayo ng ating unang bisita for today.
1: Grabe talaga, parang hindi ako makapaniwala na live yon.
3: Na live yon. Ganun kalupit, para ka naikinig ng
1: oo,
3: album.
1: Tama, diba?
3: Diba? Huwag na natin patagalin to. Let's uh-oh welcome again, no? Walang iba kundi si Dylor.
1: Welcome back, Dylor.
3: Dylor, how's life? How's everything?
1: How's everything? How's your family?
4: Ako grateful ako na nandito ako.
1: Wow.
4: Share ko music ko sa inyo.
3: Parang kailangan mo ng kape ah. Kumusta naman ang buhay-buhay? Ha? Ano ka ba? Like, estudyante ka ba? The same time?
4: Apo, estudyante ako, fourth year ngayon.
1: Wow!
3: Fourth year?
1: Apo. Fourth year. University at course?
4: Ateneo, studying.
3: Oh, Arneo!
1: Arneo! I know Arneo! Yeah.
4: Studying yun. Computer science.
1: Oh. Wow, Ateneo Computer Science!
3: May lumilipad ba talaga dyan Blue Eagles?
4: Minsan.
3: Kasi diba Blue Eagles dyan eh? One big fight.
1: One big fight.
3: Tagline nila dyan.
1: Tama.
3: So buti na lang, buti naman na babalance mo pa ang pag-aaral. Kasi syempre graduating ka eh. Usually, yan yung pinaka-busy na taon sa estudyante. Ano ba naman yan? Oh?
4: Actually, sobrang grateful ko nga kasi ngayon lang yung pinaka-first gig ko this year.
3: Oh,
4: nasingit ko siya sa schedule ko na sobrang gipit.
3: Which is ano yung gig na yan?
4: This
3: ito?
4: Gig.
3: Ito yun. Ano ka?
1: Ay, grabe yun! Nakikiling kami!
3: Ay, grabe, what an honor, Dylor.
1: What an honor talaga.
5: I'm honored din po.
3: Ha?
5: I'm honored din.
3: You're
1: he's
3: honored.
1: Also honored.
3: Anong course mo ulit?
4: Compsci.
3: Kasi yung kanina, yung cellphone ko, yung password, naglolo ko. Pwede bang pag-
1: Hoy, grabe! Parang hindi ba, ano ba mga misconception ng

0: promote mo yung song mo. Di ba? Okay ba yung tanong ko? Ganun.
1: Yeah, I tried. Pero, I'm trying. Sobrang hirap din kasi na maghanap ng time. Kasi siyempre meron din kami schoolwork.
2: Pero ano sa tingin mo yung landas na gusto mong tahakin?
0: Ah, landas at tahakin.
2: Kala nyo ha. Hindi kasi diba computer science student ka. Tapos marunong ka rin tumugtog. Na may balak ka bang ipagsama ang dalawang iyon?
1: Yes.
2: O meron? Ah, meron talaga.
1: Actually.
2: Yung talagang purpose ng ano mo.
1: Yung course ko kasi, CompSci. Pero it's also digital game design and development.
0: Game.
1: So game dev. Ang plano ko in the future is gumawa ng game na related din sa music.
2: Why?
0: Ayun, ang ganda
2: ng I love it!
0: Ano yung mga naisip mo na pwede mong gawin sa future?
1: Wala pa.
0: Pwede ba yung ano, temple run tapos nagigitara yung ano? O kaya ano, barilan tapos ang baril, gitara.
2: Ano ba?
0: Para walang violence. Kasi diba pinagbabawal na ngayon yung mga mabayolenteng mga laro.
2: Mga laro, oo.
0: At doon ka papasok, Taylor. Yeah. Ipapasok mo yun, imbis na baril, gitara, tsaka drums.
2: Kaloka. Pero wala ka bang game, wala ka bang ideas ngayon?
1: Wala pa.
2: Wala pa.
1: Pero lang, mga RPG, gano'n.
2: RPG. Role-playing games. Oo.
0: Role-playing games. Kinabahan ako, kala ko.
2: Ano na kala mo?
0: Ang ano yung boga.
2: Sa Call of Duty yan eh. Oo. Pero si role-playing games. Yeah. Ganong klaseng genre na game ang gusto mong i-create.
1: Yun din kasi yung normally kong nilalaro. So, gusto ko siyang may, ano rin, syempre may magawa rin ako na mapaproud ako in the future.
0: Alam mo, nakaka-proud din naman talaga yung ginagawa mong kanta.
2: Yes.
0: Ang ganda ng mga kantang ginawa mo tulad ng Kontrabida tsaka Makatabi.
1: Apo.
0: Ano ba yung meaning behind ng mga kantang to? Ganun ka ba kasaway? Ano ba?
2: Ano ba?
1: Actually, yung mga kanta na yan, so, galing siya dun sa EP ko na Likod ng Notebook.
0: Likod ng Notebook.
1: So, parang it's all a discovery of the self. Tapos parang so yung una parang dina-doubt mo yung self mo. And then as you progress, parang ina-accept mo na these are my flaws, pero eto ako and tatanggapin ko pa rin sarili ko. Yung Kontrabida, yun yung second song sa EP. And then Makatabi na yung last. So parang accepted na yun.
2: Yun nga eh. Ano, pansin ko rin yun kasi diba yun nga yung Kontrabida eh. Kontrabida mong sarili mo. Pero biglang yung Makatabi, parang na-accept, tanggap mo na, parang love yourself, love, kumbaga.
0: Yeah. May connection.
2: May connection.
0: May story.
2: May story yung dalawang kanta.
0: Ako kasi pag gagawa ako ng kanta, tapos ang title ay sa likod ng notebook. Puro mukha kasi yung nasa likod ng notebook ko. So syempre, mukha ko, mukha ni Jaja, mukha ni Kim Churba, mukha ni William Ortel, mukha ni Jan Vicente Sagrado.
2: Sari Lerman.
0: Bakit ikaw? Bakit naman na sa likod ng notebook ang naisip mong title?
1: Actually, parang ano rin, kasi usually doon natin nilalagay yung mga secrets natin or yung mga like random stuff.
0: Tama, yun na nga, so mga mukha.
1: Hindi nakikita ng iba. So parang yung nung nirelease ko yun, it's also parang a metaphor na nilalantad ko yung secrets ko
2: sa likod ng notebook
1: to the people. Parang ito yung likod ng notebook ko, sinashare ko siya sa inyo.
0: Pero walang drawing yung likod ng notebook mo? Wala.
2: Nakakaloka.
1: Ano lang, alam niyo yung S, yung mga S na yun.
2: Ano yung S? Yung ano yung parang Superman nga ang itsura?
1: Yung,
2: alam mo yun yung tatlong guhit?
1: Yes,
2: tapos
1: yes.
2: Yung i-coconnect mo.
0: Sa akin kasi, mga kabayo.
2: Hindi siya relate. Hindi siya nakarelate. Oo, parang alam ko, nakikita ko lahat. Nakikita ko ang notebook na yan na laging may S na ginuguhit. Anyway.
0: Pero nagawa mo na rin ba yan before habang estudyante ka pa lang? Habang wari, high school, bigla ka napapasulat ng mga anything sa likod ng notebook mo.
1: Actually, yun yung pinaka-inspiration ko, but yun yung ginawa kong title. Kasi nung high school ako, yun yung ginagawa ko lang.
2: So high school pa lang, nagsusulat ka na ng mga kanta?
1: Apo.
0: Aba, napakalupit.
2: Ang galing.
0: So, sana yung notebook na yun?
2: Oo.
1: Actually,
0: nakapag mo naman tinapon.
2: Ano ka? Hindi na dala.
1: Hindi siya nadala. Hindi ko rin, wala na siya.
0: ito ang tanong ko sa'yo, Dylor. Anong subject ng notebook yung sinulat
1: mo? English.
0: Susibin, ganun ka ka-board sa English subject mo. Ano ba naman yan, Dylor?
2: Ano ba?
0: Bakit English?
2: Bakit English?
0: Kasi ko ako yun, math yun.
1: Hindi, yun yung may pinakamalaking ano.
2: Malaki no.
1: Malaki yung, marami siyang ano.
2: Space.

0: space ah. So, hindi ako nagsusulat masyado.
1: Ah, okay. Kaya ka napapasulat yung mga awitin. So yung mga inaawit mo, yung mga sinusulat mong kanta, in English or in Tagalog?
2: Usually in Tagalog, pero mag-release ako soon ng English. So.
3: Mama pressure siya na soon.
2: Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam.
3: Paano pa alam?
1: Pang-ilan mo bang EP itong sa likod ng notes?
2: First!
1: Wow, congrats ah.
2: Thank you.
1: Galing.
3: Congratulations! Thank you. Saka ano, may tanong lang ako, bakit ano, Dailor?
1: Yan.
2: Ay.
3: Okay. Bakit Dailor yung ano, pangalan mo?
1: Ba't ni Sigel?
3: Ba't ni Jaja, di ba?
2: Yung real name ko po kasi Gerald. So, J-E-R-O-L-D.
1: Okay.
2: Baligtad rin yung letters. D-L-O-R-E-J. Tanggalin nga yung J, tapos lagyan nyo ng Y. Dailor.
1: Sa akin kasi kaya Sigel. Kasi pangalan ko, legit. Tanggalin mo yung C, tsaka F, tsaka J.
3: Ako naman, Jaja. So, wala kayong tatanggalin. Babalik ka rin mo lang. Aj. Parang sagwa na pakinggan.
1: Parang baho pakinggan.
3: Aj.
1: Pero nakawento mo nga kanina, di ba, na estudyante ka pa. Tapos the same time, may music ka. Mm-mm. Buti naman ay supportado ang iyong mga magulang.
3: Tama.
1: Sa ganitong kinatahak na landas mo.
2: Sobrang support sila. Actually, shoutout nga daw.
1: Yan.
2: Gusto naman shoutout kay mom ko, kay dad, kay brother ko, and then sa family, buong family ko. And to all my friends, shoutout na rin na nanonood. Pero, ang dami sumusupport sa akin, and actually sila yung nagpo-push sa akin na mag-release na ulit.
3: Uh-oh.
2: Kasi yung likod na notebook tapos release 2 years ago.
1: Uh-oh. Okay.
2: It's been 2 years since yung wala silang narinig from me. Thankful ako na supportive pa rin sila. Especially my mom and my dad, mm-mm, my family, na nakapag-aral ako, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Mm. Kasi passion ko rin naman lahat ng ginagawa ko right now.
1: Ang ganda. So,
3: siyempre, sayang talent mo pag di mo ito tinuloy.
1: Kukunin ko yung talent mo.
3: Kukunin ko.
1: Kung ako yan, kada pasok ko sa mall, ang singer ako.
3: Magyayabang mo, tama, di ba? Parang, singer ako, wag kang,
1: isang angkap eh. Singer ako, ha?
3: Saka singer ako, eh.
1: O, yan. Dapat ganyan ka proud sa sarili mo, ha?
3: Hindi, minsan nga, pwede mo kantahin yung order mo, eh.
1: Pwede.
3: Isang sisig, singer ako. Di ba?
1: Di ba? Pwede yun.
3: Di ba?
1: Pwede rin pag nakasakay ka sa motor. Di ba? Mahangin. Singer ako, singer ako.
3: Kaya rin, papara na sa jeep. Kuya, para. Ganun lang yun eh.
1: Dapat ganun ka ka-proud.
3: Huwag mayabang mo na may talent ka.
1: Huwag mo kawayan.
3: Ay, sorry.
1: Huwag mo magalitan.
3: Hindi naman, napakinggan mo naman tayo kanina, di ba?
1: Ito na nga, DJ Jaja. Siyempre, alam naman nating sobrang talentado ni Dailor. Mas malalaman natin yan kung gaano ka-talented itong si Dailor dito sa Buno Challenge.
3: Ito na nga, Buno Challenge.
1: Ibunot mo na yan bago babunutin ng iba.
3: Okay. Ibunot mo. Okay. Shake lang natin to.
1: Para sa mga kababs natin dyan.
3: Ako kailangan... na lang bubunot sa kanya.
2: Ay, okay.
1: Hindi, siya pa bubunot.
3: Hindi, gusto ko. Okay. Nakasabi dito, tuloy pa rin ang awit ng buhay mo.
1: Ay, hindi.
3: Bago mo na.
1: Kanta natin yan kanina.
3: Kanta ba natin to kanina?
1: Iba yan.
3: Pasensya na.
1: Ito na, yung bago.
3: Okay, ito na. Ready ka na ba?
2: Ready.
3: Game na.
2: Game.
3: Handa ka na ba?
1: Aba.
3: Wow.
2: Yes.
1: Sige, bubunutin na yan. Para sa mga kababs natin dyan, bumubunot po kasalukuyan si Dailor ng isang linya.
3: At ito na nga, binubukas na nga niya ang papel at ito na nga, ibinubukas na
1: niya. Ang nababasa sa versikulo 4.
3: Drum roll! Ano yun? Ayan!
1: Ang nasusulat!
2: Sa'yo lang uuwi, baby.
3: Ay!
1: Sa'yo lang uuwi, baby, my love.
2: Okay.
1: Sorry, Ler, mo, my loves, I love you.
3: Uuwi, my baby. Ayun ba yun?
1: Sa'yo lang uuwi, my loves. Ay, my babes. My loves.
3: Oh, shout out my loves mo.
2: Ay, shout out din sa...
1: Sige. Go, Dailor.
3: Go, Dailor. Sige.
2: Ah, pero sige, shoutout din sa loves ko. Sana okay ka dyan.
3: Ayun.
1: Yeah. Kawa, kinakalimutan mo yung may loves ko, ha?
3: Kawa, hindi mo na-shoutout kanina, ha? Sabi mo, family and friends, ha?
1: Pero... Alam mo ba, sa jowa ni Dilo, di ka naisip kanina na sinashoutout niya yung mga mahal niya sa buhay.
3: Yung kanta nga niya, ano eh, sarili niya yung ano eh. Parang, diba?
1: Sabi niya,
3: sa kanta niya,
1: pag wala kang katabi,
3: gusto niya,
1: mas gusto niyang sarili katabi na lang niya. Sarili. So wala, parang wala kang papel sa buhay.
3: Sa kanta niya, di ba?
1: Tapos kinalimutan ka pang i-shout out?
2: Grabe. Don't worry, yung next album ko is dedicated sa kanya.
1: Yun yung...
3: Magpasalamat ka sa amin. Di ba? Dahil sa amin eh, magagawa siya ng ano, album.
1: Aray. Oh, shout out mo, shout out mo.
2: Shout out. Sana okay ka dyan. Wag ko nang ano, wag ko na sabihin yung name.
1: Pero oh, wag na. Wala bang I love you dyan?
2: I love you.
3: Yeah.
2: I miss you. Sana okay ka. And good luck.
1: Yan. Dali mo. So no, kailangan ba ng time to prepare para sa kanta mong umuwi? Ano yan?
2: Yes.
3: Ano na?
2: Kailangan ng time.
3: Ano ulit yun?
2: Sa'yo lang uuwi.
1: Sa'yo lang uuwi, baby.
3: Sa'yo lang uuwi, my baby.
1: O sige, bibigyan ka namin ng 10 seconds. 10!
3: 9! 8!
1: Hindi.
3: Ako na lang kakanta.
1: Wag na.
2: Sa'yo lang uuwi, my baby.
1: O sige, bigyan ka namin ng time, Dylor.
3: Okay. Diba, kamaana na yung kabibs natin sa kanta ko.
1: Oy, alam mo, mag-charot-charot kaya muna tayo sa
3: ito
1: mga...
3: Ito na nga, ang dami na nga nagme-message ano dito ano? DJ Sijow.
1: Anong sabi?
3: Tamang-tamang sila sa atin.
1: Bakit?
3: Ang sabi ni ano, lahat ha-ha-ha-ha-ha. Ganun lahat ang sinasabi nila.
1: Ano pa mga...
3: Love trip DJ Sijel. Mampanakit yung song pero ang ganda ng meaning. Sabi ni Puela. Grabe yun. Oh my God. Sabi ni Felix Valdez.
1: Anong sabi?
3: Ganun lang daw.
1: Ba't naging kambing?
3: Ano eh, tumatawa siya eh. Mapapaulala sa piling mo, sabi niya.
1: Ano pa ang nasasabi?
3: Sabi nila, grabe yung mga tanong eh, no? Ang kulit, ha. Sabi ni Coach Everyday,
1: puro tawa, no?
3: Puro tawa. Si Sari Lerma, tawang-tawa ako sa DJ Jaja. Pwede kang composer. Grabe yun.
1: Ano pa ang sinasabi dyan?
3: Sabi ni Felix Valdez.
1: Oy, mas marami yun.
3: Caps lock kasi. Sabi naman ni Wayla.
1: Diba?
3: Tama na. Sabi ng baby mo.
1: Ano sabi niyan?
3: Grabe, welcome back baby boy. DJ Sijow, na-miss ko yung mga banat mo.
1: Alam mo, katimigan ha?
3: Katimigan.
1: Sorry.
3: Ay, grabe yun.
1: Sorry, my love.
3: Mm-hmm.
1: I love you.
3: Ay,
1: and sana kumakain ka ng maayos dyan.
3: Ay!
1: Umiinom ka ng water, 8 glasses water a day, and eat your apple, kasi an apple a day keeps the doctor away. And always believe in yourself, and time is gold.
3: Wow! Ang dami naman nun!
1: I love you.
3: Oy, si John Vincent Sagrado rin daw!
1: Okay. Katimingan.
3: Katimingan.
1: John Vincent Sagrado, I want you to know that...
3: Oh, English!
1: Life is... better than
3: worth living.
1: Life is worth living for. And always remember that the more you give, the more you receive.
3: Grabe na.
1: Siyempre, may mga words of wisdom ako sa mga.
3: Naman, may words of wisdom ka diyan. Oo.
1: Dahil dyan, mag-time check muna tayo, DJ Jaja.
3: Ito na nga, time check. 4:57 ng hapon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS!
6: Ang lupet! Ang lupet!
1: Oha? Kala nyo, nabitin kayo, no?
3: Kala nyo, aalis kami, ah!
1: Siyempre, it's a prank!
3: We're back!
1: Diba?
3: It's a prank!
1: Feel ko ready na si Dylor.
3: Ready ka na ba, Dylor? Okay na daw?
1: Ready ka na, Dylor?
2: Ano lang siya, short song. As
3: in, okay lang yan.
1: Huwag naman 5 seconds, ha?
3: Oo, huwag lang 1 second, ha? Para namang baliwala yung pagbasa namin ng mga shoutout dito.
1: Kampas ka lang ng gitara. Dring! Okay, ito na po. Okay. Si Dylor para sa kanyang bunot challenge na...
2: Sa'yo lang uuwi, baby.
3: Baby. Ay!
2: Okay.

0: Grabe naman yun. Napaka-pahambol mo naman.
1: Asan yung baby dun?
2: Sa'yo, sabi ko, sa'yo lang uuwi, babe.
1: Sa'yo. Ah, babe.
0: Ano kasi, babe. May pagkas lang. Babe.
1: May
2: baka nun, may baka sin. Hindi ko masingit.
3: Eh. Oh.
0: Pero ang galing, ah.
1: Diba?
0: Imagine mo yun, sa short time na binigay namin sa'yo.
1: Nakabuo siya ng ganun.
0: Nakabuo ka ng EP.
1: Diba?
0: Baka naman sa future, pwede mong gawin
1: naman. Baka naman.
0: Nang kanta,
1: nang
0: tapos
1: kanta, dahil sa amin.
0: Kami ni DJ Jaja yung gawin
1: backup
0: mong ano.
1: Backup De, vocal.
0: Anong backup dancer? Sa music video.
1: Ano, kaya nga. Oh. Ayaw mo yung backup dancer sa music video.
0: Ay, by the way, nga pala, speaking of music video, meron ka na bang naiisip-isip na sa future, makagawa ka rin ng sarili mong music video, syempre.
2: Sana. And ito yung pinaka-vision ko sana na yung mga mag-work sana sa music video is yung mga tao. Mm-mm. Like, I'm against AI kasi. So I want the human perspective.
1: Yes.
2: So sana if gumawa akong ever in the future, meron akong team.
0: Tama. Ayaw. Wala namang masamang gumamit ng AI. As long as kung ginagamit mo lang to pang tulong o magbigay lang ng ideas.
2: Yes.
0: Pero wag naman yung lahat ibubuhos nyo sa AI. Nakakapagod din ng maging AI.
1: Tama.
0: At saka alam nyo ba, ang AI, grabe kung gumastos ng tubig yan.
2: Opo.
1: So, asan pupunta to, Sigel?
0: Hindi, meron talaga yung water.
1: Ano ko, joke na naman to?
0: Kaya wag po tayong masyadong i-alay lahat ng mga efforts natin sa AI lang. Gawa rin tayo ng sarili nating efforts. Kasi iba pa rin pag galing sa puso at saka isipan eh.
1: Ay, grabe talaga.
0: Diba? I love you, Sari Lerma.
1: May binaba to pang ganon.
0: Oy, baka pwede mong i-plug yung sarili mo, kung saan ka mapapakinggan.
1: Yes!
0: At pwede ka nalang i-boto sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
1: Yeah!
2: Musta po, sa Facebook, ko ay si Dylor, IG, TikTok, Dylor Music. Yung EP ko na Likod ng Notebook is on Spotify. So please stream. Limang songs yun. Sana magustuhan nyo. Pili kayo ng favorite yung song. And then, please vote sa Banana Crew Top 10 para ma-play on the radio ang song ko. Kaya na pumili either of the song, pero makatabi, I think, yung magiging favorite ninyo.
0: Wow.
2: Kasi, please vote.
0: Oo, nung last Thursday, si Dri tsaka si Jana nakapasok sa Banana Crew Daily Top 10.
1: Oh, diba? O, mga kabayim, diba? Sa supportan natin si Dylor. Oh. And napakinggan nyo naman siya dito, live na live dito sa ating stasyon. At syempre, nagpatunay naman siya na sobrang talented, sobrang galing, at ang ganda ng boses.
0: Napakatalentado mo.
1: Napakatalentado mo. Bakit ka nagagalit? Teka lang. Ang galing nga niya, di ba?
0: Oo, oh, napakatalentado. Eh, mamaya, mapapakinggan to po natin sa ating jamingan si Dylor, dahil next up naman, siyempre, ang pangalawang bisita natin. Nako, abangan nyo rin po ito mamaya, dahil
1: malubit to.
0: Marami kami mga pasabog sa inyo dito sa programang
1: Sessionistas
0: with DJ Sigel.
1: At pansamantalang humahalili para kay DJ Kim Cherva, si DJ Jaja.
0: Dito pa rin po yan sa 92.3 FMR,
1: Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet.
0: Oras natin.
1: Ang oras, 5:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel, sa programang Sessionistas.
1: Minsan na meron bang taong nangako sa'yo na babalik? Pinangakoan ka na ikaw ang pipiliin, pero hindi naman siya tumupad sa pangako. Nasulat ko itong song tayo is about yung mga false promises, mga pangakong hindi tinupad. So na sana magustuhan nyo. Ang title niya is Nangako Ka. And by the way, my name is Bimbo Simbulan.

My next song is title naman niya is Umaasa. About naman to sa mga nangarap sa isang babae na kala natin siya na. Tapos sa uli pala, dinami-dami ng storya, sa iba lang pala mapupunta. This is Umaasa.

0: vibe.
1: Grabe naman yun, the vibes, Bimbo.
2: Grabe yun.
1: Grabe.
2: Grabe, parang live na live ulit yun ha, mga kabibes.
1: Tagos na tagos sa puso.
2: Hindi nyo lang po alam, live siya sa studio ng 92.3 FM Radio Manila.
1: Bakit ka mapanakit, kabibes?
2: Oo nga eh. Sir, bakit?
1: Meron ba pinagdadaanan sa buhay?
3: Wala naman. More on, na-inspired lang ako sa mga tema ni Moira. Yung naging viral siya because of the songs na ginagawa niya.
1: Siya yung inspiration niya.
3: Pero sa totoo lang, if you know me talaga, Kengkoy ako. Yan.
1: Kengkoy! Crispy?
3: Hindi bagay.
1: Crispy Kengkoy?
3: Ang pak yung mga friends ko nga pag sinasabi, pag kumakanta ako.
1: Oo.
3: Galing ng boses. Pero hindi bagay sa mukha.
1: Ay, grabe naman!
2: Grabe naman yun!
1: Alam niyo, sa lahat ng mga, yung may mga ibang kengkoy, pero yan yung mga malalalim ang buhay, tsaka may mga malalalim na istorya.
2: Ah!
1: Kunwari lang yung patawa-tawa, pangitingiti.
2: Oo, totoo, no?
1: Pero pag nakagawa yan ng isang art, ay, nako!
2: Parang may malalim na
1: may
2: ano,
1: ka sa kilig.
2: Message.
1: Oo. So, bakit naman po Bimbo ang inyong pangalan? Ito ba ito real name nyo?
3: Nakuha yung Bimbo na yan nung, kasi I'm a 70s boy eh. No?
1: Hindi halata sir, para kang 90s.
2: Para kang 90s, 2000s.
3: 1974 ako pinanganak. So, ayoko na sabihin yung age, pero so yung time na yun is yung El Bimbo na song na El Bimbo, El Bimbo. So, syempre, pag yung parents natin nakikita tayong natutuwa sa song. So, doon ako tinawag, ay, Bimbo. Yun. Pag tinutugtog yung El Bimbo. Pero ngayon, pag kinakwento ko sa mga friends ko, yung El Bimbo na Eraserheads na sinasabi ko. Hindi na yung lumang song.
1: Oh, so kakilala nyo si Huling?
3: Si Huling.
2: Si El. Huling. Kilala mo si El.
3: Si El. Saka si Huling. Kapitbahay namin.
1: Ang Huling El Bimbo yan. Eraserheads. Iba yun eh. Pero may mga nakikita kami dito sa lamesa. Sa mga kabibes natin dyan. DJ Jaja, pwede ba ipakita yung songbook?
2: Yes!
1: Ipakita mo dyan. Kita nyo yan. Hindi yan mga sa karaoke, ha? Yung mga nakasulat yung number tsaka title.
2: Mm-mm.
1: Yan po ay mga lyrics.
2: Mga nasulat ni, ni Bimbo, simbolan.
1: Ano pong, anong storya nyan, sir? Bakit kayo gumagawa ng ganyan? At kinikip nyo?
3: Bali, kasi sa akin, parang, syempre, kahit hindi tayo sikat, hindi tayo mo kilala, para siguro in the near future baka makilala tayo. So parang memorabilia siya.
2: Mm-mm.
3: In fact, nandito yung date kung kailan ko siya nasulat.
1: Oh.
3: Pati yung sinayin ko na rin just in case.
2: Oo, tama nga, naman eh.
1: Pwedeng ibenta yung kay Boss Suha.
3: Pwede natin i-bid na amunas ng
1: hindi, sir. Ano ka ba? Mabibenta ng mahal yan. Ang galing nyo kasi talagang lahat ba ng kanta nyo nandyan, sir?
2: Nandyan,
1: wala kayong ibang pinalampas?
3: Yung mga original ko nandito. Pero may, dahil nagbabasking din ako, so may mga dinabdag din ako. Sinama ko na rin yung mga kinakanta ko sa basking.
1: Ah, meron ba yung Starship na by Nicki Minaj, sir?
2: Ang iba ka tayo. Iba ka tayo yung Sigel.
1: Okay, mali mo, meron din.
2: Ah, meron din.
1: Diba?
2: Sariling rendition.
3: Parang meron ako dyan yung ano yung...
1: Oh, yan, ano meron siya?
3: Rice tag yata.
1: Oh, rice tag.
2: Rice tag
1: yun.
2: Ano yung pinaka-paborito mong kanta dyan, sir?
3: Dito, madalas kong kinakanta dito is yung mga Moira song. Kasi nga, ang tawag ko nga dun sa kinakanta ko siya, Nakikimoira.
2: Nakikimoira.
3: Nakikimoira. Kaya, kinakanta ko yung Moira.
1: Ang galing, no? Kompleto talaga, para siyang history, eh.
3: Saka, ano siya, sinasabi nga nila, parang atyaga ako daw sinulat. Pero hindi ko naman siya sinulat ng isang buo. So, every time na may magandang songs na nagustuhan ko, talaga mas personal kasi pag sinusulat.
2: Tama. Oo.
3: So, parang, kumbaga, treasure ko na asa for myself.
2: Iba pa rin ang pakiramdam pag sinusulat mo talaga, diba?
1: Siyempre.
2: Kasi sa tinatype mo, ganun.
1: Kumbaga, galing sa puso mo yun. Eh. Diba? Tagos yun sa kamay mo, sa ugat. Ano daw?
2: Galing na.
3: Sa sakit ng kamay.
1: Oo. Nagkaroon ba ng time, sir, na kumari, ano yung pinaka-random na moment na bigla ka napaisip ng kanta? Kasi meron kaming nag-guest dito, naghuhugas lang siya ng plato, nakaisip siya ng kanta.
3: Marami, nangyari sa akin yun. Yung anak ko kanina na dumaan. Ano siya eh, parang ang tawag ko sa kanya, Hilda. Hilda as in bruha.
1: Hoy!
2: Ay! Bakit naman, sir?
1: Sir, anak niyo yan. Hindi niyo yan
2: kawal. Anak
1: niya yan.
3: Kumbaga, parang biro lang naman yun. Parang Hilda Bruhilda.
1: Hoy!
3: So, pag tinatawag ko siyang Hilda, hindi masakit sa tenga, pero pag binuo mo siya, Hilda Bruhilda.
1: Hoy! Nako naman talaga.
3: So, kanyari, pag may nakita tayong mga match mo sa pakilamera
1: dyan.
3: Ah, ma'am. Sabihin mo lang, hindi na Marites ang tawag mo. Ang ano tawag na? Mo sa kanila, ito na naman itong mga Hilda na
2: mga
3: to.
2: Hilda. Ah, mga Hilda.
1: At least social pakinggan.
2: Oo, oh, diba? Parang diba? Pangalan pa rin ng pakinggan ng Hilda.
1: Oh, actually, DJ Hilda. Parang DJ. Pwede, ha?
2: Hindi, parang mas gusto ang Adj-Adj.
1: Adj-Adj.
2: Yun na
1: parang bahaw pakinggan naman. Mga anak niyo po ba yung mga kasama niyo?
3: Ay, yung isa pamangkin ko, yeah.
2: Ayan. Ay, i-shoutout mo naman sa yung mga kasamang mo ngayon. Yan.
3: In fact, nandito sa'yo. Sila, pati yung wife ko nandyan sa baba. Kasi, we are supposed to be going to Ubando, doon sa binan ko.
2: Mm.
3: Kaya lang, sumabay na sila sa amin, saka itong mga pamangkin ko. Uwi na sila sa Montelban. Diyan sila sasakay sa Quezon Ave. So, sumabay na sila. Tarsal, pupunta na rin na makatipid sila sa pamasahe.
1: Yung pamangkin nyo, sir, nandiyan din pamangkin nyo?
3: Yan, siya, pamangkin ko. Tapos, yung iba hindi nakapasok nandun sa baba. Yung wife ko nandun din.
1: Ay, ano pangalan ng pamangkin
3: sila,
1: nyo?
3: Nanonood sila sa live.
1: Ano pangalan ng pamangkin nyo, sir?
3: Ayan, yung anak ko, si Chacha. Ayan, ito si Adjang, si Andrea.
1: Andrea.
3: Ayan, yung asawa ko nasa baba, si Cheche.
1: Miss Cheche.
3: Ayan, yung ate ko, ate Alona, saka yung mga anak niya, si Alea, si Laura. Ayan, nandun sila sa baba lahat.
2: Ayun.
1: Nice to meet
3: si
1: you.
3: Kelly,
1: nice
3: si Kelly
1: you,
3: nandun sa baba.
2: Nagpapakilala, sir. Nagpapakilala.
1: Sir, gusto yung kape?
3: Mga dalaga pa yan.
2: Mga dalaga pa
3: yan. Available.
1: Nice to meet you, ha? Anong Facebook?
2: Hoy, nangingigit siya. Sorry, Lerman.
1: Ay, sorry.
2: Ikaw talaga.
1: Mamaya, sir, baka kumakanta rin ba siya?
3: Kumakanta rin sila, kaya lang sa banyo yata. Sila.
2: Sa banyo.
3: Siguro doon natin sila i-video sa
2: banyo. Ganyan yung genre ko. Yan yung kagrupo ko sa banyo na ito.
1: Kumbaga yun yung music studio nila, banyo.
2: Banyo.
1: Eh kasi mas maganda yung reverb doon kasi ngayong
2: tama
1: echo.
2: Tama naman, oo. Tama naman.
1: Huwag ka lang magpa-flash kasi ang baho pa rin ganyan.
2: Hello.
1: Dahil meron nang songbook dito si Sarah.
2: Ito na, oo.
1: At may nasusulat na nga siyang mga liriko. Ibig sabihin, ganun siya kalupet.
2: Ganun kalupet.
1: O, hindi, pabunutan na natin yan sa Bunot Challenge. Si Kavibes, Bimbo, Simbula na.
2: Sir, handa na po ba kayo?
3: Sana.
2: Okay, ano eh.
1: Yeah. Ay, nalagalog po. Bumunot na bago pa bunutin ng iba.
2: Ito na nga. Okay.
1: Meron dyan, sir, ha? Panatang makabayan. Ganong kahaba, gagawin mo ng ganda.
3: Mahaba.
2: Naku, parang mahaba yung nakuha ni Sir Bimbo. Ano ang nabunot? Drum roll.
1: Here we go. Ang nasusulat.
3: Mahal ko pa rin ang ex ko.
2: Ay!
1: Sir, may asawa ka na, sir. Hindi ko ba nababahala dyan sa sinabi mo?
3: Ito, ano lang naman, katuwaan.
1: Katuwaan lang, syempre.
2: Challenge lang.
3: Pero ang ex ko kasi, yung asawa ko din.
1: Wow!
3: So, ex pa siya dati, ngayon asawa ko na.
1: Ex-girlfriend, but now?
2: Asawa. Oh, di ba?
1: Sana, oh.
3: Kaya mahal ko talaga yung ex ko.
1: At dahil dyan, sir, nice to meet you, yung pamangkin niya. Ano pangalan pamangkin niyo, sir?
3: Si Andrea.
1: Andrea.
3: Yung ano ko, si Anne.
2: Anne. Ano ba to?
1: Andrea. Oh, Andrea. Oh, sir, so do you need some time para makagawa ng song?
3: Siguro wag write lang. May pwede mo.
1: Oo naman, sir.
2: May ballpen ka dyan.
1: Meron ka dyan pentel pen at highlighter. Ito na lang.
3: Para. Tapos ito. Kinabahan ako bigla. Parang nanginig yung aking.
1: Huwag kang kakabahan, sir. Kami lang to. Ano ba?
3: Parang tumaas yung high blood ko eh.
1: Hindi, sir. Kami lang to. Ano ba?
3: Tumaas na. Humay pa eh. Doble-doble.
2: Doble-doble.
1: Okay lang yan, sir.
2: At habang hinihintay natin si Bimbo, eto din ang ma-shoutout muna tayo ulit dito sa ating
1: Andrea.
2: Mga live stream. Oo na! Ay, shoutout ko rin ang aking si Lawrence! Sabi
1: Oy, Lawrence
2: si
1: Manipor. Ano sabi?
2: Sabi niya, sana ma... sabi niya dito? Teka lang, nawala. Ayan, good afternoon sa lahat ng ating mga vibes, pati na rin my favorite. Ay, ako the favorite niya. DJ ko para kay DJ Jaja.
1: Kagalit.
2: Ano yun? Maraming salamat, Lawrence. At I'm so happy that you are tuning in. Yes. At ito na nga siya, sabi ni Kelly Carter Warner.
1: Anong sabi niya?
2: Sabi niya, ang galing!
1: Ang galing. Ay, ang lupit dapat.
2: Ang lupit. Ang lupit!
1: Yan.
2: Sabi ni Miguel Liado, idol ko yan. Happy birthday, bro. Sir, birthday mo? Today?
1: July 2.
2: Oh, happy birthday, sir. Thank happy belated you. Birthday.
3: Ay, ano na ako ngayon?
1: 38.
3: 25.
2: Galing ba?
3: 25.
1: Ah, mas bata ka pa pala sa akin, sir. Ano?
2: Sa akin, sir.
3: 25 in the mirror.
1: In the mirror.
3: Pag tinignan mo sa mirror.
1: Yes. Baka yung mirror may filter. At dahil dyan, ready na si sir. Hindi pa.
2: Hindi pa siya ready.
1: Sulat ulit.
2: Sabi ni Felix Valdez, shout out po kay Mari Ocampo ng PRTV News correspondent na lagi po ako na sumusubaybay siya kay Mari. Ay, idol niya si Mari.
1: Mari.
2: Mari Ocampo.
1: Sabi ni Wela, ayoko na umasa. Lagi napapako na lang talaga.
2: Ay, grabe yon.
1: Pag umaasa kasi kayo, ilayo niyo yung martilyo para di napapako.
2: Tama! Tama!
1: Ang hirap sa inyo, pag nangangako kayo, lagi niyo lang may dalang martilyo.
2: Tama!
1: Ayan, tuloy.
2: Ah, sabi ni Coach, everyday, grabe meaning ng kanta, masakit.
1: Diba? Napaka-ramdam ko yung na, ano, yung akala mo siya na yung babae sa buhay mo.
2: Oo, diba?
1: Nag-i-imagine ka na ng future nyo together. Mm-hmm. Tapos yun pala, tapos na pala si Sir. Tapos na lang si Sir magano.
2: Tapos ka na, Sir?
3: Naligyan ko lang muna ng
1: hindi
2: ba tapos yun? Okay. Sige, ne.
1: Bibigyan ka namin, Sir, ng 10 seconds. 10... 9.
2: Pag may distract, nakakano na nga eh.
1: Ayun, mabalik nga tayo.
2: Mabalik tayo.
1: May mga times talaga eh, di ba? Na parang napapaisip ko na lang kung ano-ano about dun sa babaeng yun.
2: Relate ka ba?
1: Future mo.
2: Relate ka.
1: Di ba? Tapos,
2: ba't ayaw mo sagutin tanong ko?
1: Nag-isip ka na kung saan kayo kakasal, kung ilan yung magiging anak nyo,
2: tapos,
1: kung saan siya pag-aaralin.
2: Okay.
1: May mga ganyan talagang moment din. Di ba, Andrea?
2: Sa Andrea, tawang-tawa na sa labas, oh. Gusto mo ipapasok natin sa Andrea?
1: Hindi, okay.
2: Ayaw mo, wag na.
1: Baka mahiya ako eh.
2: Mahiya ka.
1: Pag ganyan, pag ako nahihiya, tahimik lang ako.
2: Tahimik ka lang? Sige nga, try nga natin. Pasok kaya natin. Andrea, alin
1: dito? Wala na DJ dito. Ayaw
2: na, Andrea. Sige, tingnan lang natin yung dynamic ninyo.
1: Hindi, ano ba? So, ganyan talaga eh, di ba?
2: Okay, tapos?
1: Tapos, bigla ka nalang masasaktan na hindi na pala kayo. Sakit nun.
2: Umaasa
1: diba? Ka.
2: Higin nga yung titulo ng kanta niya na kinanta niya.
1: Titulo ha? Parang yung deeds of sale yan ha?
2: Siyempre!
1: Titulo.
2: Oo.
1: Ah, dahil dyan, di tapos na si Sir.
2: Hindi pa nga.
1: Hindi pa rin tapos.
2: Oo. Ikaw ba kumanta, kung kunyari singer ka?
1: Singer? Kasalanan talaga ako.
2: Ano ba? Songer, singer.
1: Sabi mo kasi singer.
2: Nakaloka tong kausapin. Namamagod to.
1: Oo, singer.
2: Kung singer ka, ano ang unang, anong title ng una mong kanta na gagawin mo?
1: Una agad. Yung first song ko, una. Kasi,
2: bakit?
1: Gusto ko kasi may story yung kanta ko.
2: Mm.
1: So, una.
2: So, ano yung story ng una?
1: Siya yung una kong minahal at siya rin yung una na nakit sa akin. First heartbroken.
2: First heartbroken? First heartbreak mo.
1: Heartbreak. Mali pa English ko ha.
2: So ko yung pangalawang kanta mo.
1: Pangalawa. Ganun lang yun.
2: Ay, nako.
1: Parang nga may story eh.
2: Para, ano naman story ng pangalawa?
1: Siya yung second love ko. Ganun talaga. Alam mo sa buhay, ganun talaga ang buhay DJ Jaja eh. Kumbaga, may mga cycle talaga na palaging nangyayari.
2: Okay.
1: Mauulit lang yun hanggang sa maanap mo yung dawan mo. Diba?
2: At sa tingin mo sa buhay mo, asan ka na?
1: Ano ko ngayon?
2: Pangatlo.
1: Nasa ano ko? Nasa sessionistas ng 92.3 FM. Favorite music radio ka ba?
2: Oy, sabi ni ano ni Kelly Warner, vloggeress at songeress po yan si Andrea Morin. Pasama naman sa vlog.
1: Hi vlog.
2: Hi guys to the vlog.
1: Ma-subscribe nga yung si Kapay.
2: Uy, may 1 million views!
1: Wow!
2: 1 million? Seryoso ba yun?
1: Wow!
2: Ha?
1: Diba? Eh, pag ganyan, Andrea, deserve nyo magkape. Tara, kape tayo.
2: Single? Taken? Ano daw? Narinig ba niya ako? Single? Taken? Taken.
1: Okay, at dahil dyan.
2: Wag na.
1: Nagsisimula na po tayo ngayon. The Vibes Bingo. Prepare na po natin. Ano ulit yung song? Mahal ko pa rin
2: ang ex ko. Mahal ko pa rin ang ex ko.
1: At dahil dyan mga ka-vibes, mapapakinggan na po natin si Bimbo.
2: Let's
1: Simbulan
2: go.
1: Para sa kanyang awiting, Mahal ko pa rin ang ex ko.
3: Try natin, sana magustuhan niya. I hope magustuhan ko na rin.

0: Kasi nga ex-girlfriend. Oh. And now,
1: asawa.
2: O, oh, diba?
1: Ano ba ulit pangalan ng asawa nyo?
2: Mary Ann.
1: Mary Ann.
0: Mary Ann.
1: Miss Mary Ann, sana po nakilig po kayo dun sa kanta ni, ano, ni Sir Bimbo.
0: At dahil dyan, Kavibes Bimbo, saan ba kayo pwede mapakinggan ng mga na. Kavibes natin dyan?
2: Meron akong mga socials. Meron ang socials kasi FB is Bimbo/music.

0: kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!

0: Oh, di ba? Nakakabitin, mga kapal.
1: Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, mabilis lang kami.
0: Mabilis lang dahil nagbabalik na uli ang programang
1: Sessionistas
0: with DJ Sigel.
1: At pansamantalang umalilim para kay DJ Kim Jervas, si DJ John John.
0: DJ John John. At syempre, nandito na rin po si Laka Vibes, Dial Door, and Bimbo.
1: Simbulan.
0: Simbulan. Kaway-kaway kayo, mga kapal.
1: Kaway-kaway, mga kabibes.
0: At syempre, as what we promised, di ba? Magdadamingan po kaming apat. Ang awitin ay...
2: Huling LB po.
0: Young. By Eraserhead.
2: By Eraserhead.
3: Kamukha mo si Paranuman.

0: Grabe naman yun.
1: Oh, ano?
0: Ha?
1: Kain nyo ba yun?
0: Bilib na bilib kayo sa amin ngayon.
1: Parang singer ako dun ah. Hey guys, I'm singer.
0: Siyempre, ibigay natin ang spotlight.
1: Siyempre.
0: Kaila ka vibes, Dylor and
1: Bimbo Simbulan.
0: Saka meron po kayong pahabon na shararout.
2: Yun lang, yung mga, sana yung mga nakikinig, supportahan nyo po kami sa yan. Spotify namin.
3: Yan.
2: Yan, lalo na kami, mga independent kami.
3: Yes.
2: Walang ibang tumutulong financially. So, ang pwedeng itulong nyo lang sa amin is just stream our songs.
3: Yun.
2: Wala na, you don't need any money to actually listen to our songs. May mga pre-Spotify naman dyan. So, pagka nag-generate siya ng maraming streams, dun lang kami magkakaroon ng
3: yun.
2: Konting
1: pangkap. Of course, ka-vibes na support local, support
0: yes.
1: OPM.
0: Siyempre.
1: Diba? Support natin ang ating mga indie artists, tama. Especially independent artists natin, kagaya ni Dylor at ni Bimbo Simbulan.
3: Yes, tama si ano sir. Please support us. Tapos may gusto lang akong mga i-shoutout din.
0: Abang humahabol ka pa. Sige, go.
3: Sa Ateneo Musicians Pool, sila yung org ko na they've always helped me make better music. Ito na yung College Glee Club. Yun lang. So yun. Thank you. Please support.
0: Hindi, meron ka pa. Nahihiya ka lang eh. Kayo sir, pahabol na shout out.
2: Yun lang, yung family ko, mga friends, and sila yung nagbibigay ng inspiration sa akin. Especially my wife na alam niya minsan tumutugtog ako ng malalayo na hindi na kumikita pero because nakikita niya naman na gusto ko ito.
3: Support.
0: Ayun yung kaganda.
2: Lalo na anak ko yan, sabi niya.
0: Tsaka yung pamanggin niyo sir.
2: Yes, ay pamanggin ko.
1: Binanggit mo ba talaga? Nakakaloka. Pero again, maraming
0: yes.
1: Salamat po. Oo, na.
0: Kaya naman mga ka-vibes dyan ah, please i-comment nyo lang po yung mga title ng song nila and yung artist po nila sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
1: Tama, oo.
0: Para malaging ma-play yung mga awitin nila.
1: Yes.
0: At mas makilala natin sila dahil deserve nila yan.
1: Tama. Yabangin ang Banana Crew Top 10 Daily Top 10 Countdown. At i-comment yun po ang kanilang mga kanta doon eh. Para mabuta sila, no? Para ma-i-play natin dito sa ating istasyon. Sa 92.3.
0: At syempre, hindi lang po sila ang huling nating makakasamang bisita dito sa programa Sessionistas. Dahil next week,
1: meron
0: ulit.
1: Yun!
0: Hindi pa ito naguhuli at di pa ito nagtatapos dahil tuloy-tuloy pa rin po ang good vibes dito sa programang
1: Sessionista!
0: Kasama nyo pa rin ang tropa mong nakakabalo kasama, DJ Sidewell.
1: At again, pansamantalang humahalili para kay DJ Kim Cherva, si DJ Jaja.
0: Walang lipatahan dahil ang next na programa ay soundtrack ng buhay mo with
1: kasama
0: DJ
1: si
0: Pogi Alka. Napaka-pogi ang pogi niya.
1: Grabe yung pogi!
0: Saksakan ng pogi yan.
1: Oh.
0: Kaya wag kayo maglilipat dahil pwede kayo mag-request ng mga music nyo dyan sa programang Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Yes.
0: Dito pa rin po yan sa 92.3.
1: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
0: Oras natin!
1: Ang oras, 5:56.
0: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: The Vibes.
1: Ahoy! Hello mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 6:22 PM. Siyempre, eto na mga ka-vibes sa ating programang soundtrack ng buhay mo. Siyempre kasama niya DJ Pogi Alcacer, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Siyempre kasama niyo ako para sa ating Sabado Nights edition ng ating programa hanggang alas G's ng gabi. Now it's time mga ka-vibes para sa inyong mga requested songs at siyempre mga pabati na rin on the air. Ang gagawin mo lang, tatawag ka lang 0954-406-1967 or pwede ka na mag-text sa 0927-384-8639. Pag nasagot ko ang tawag mo, aba yun na yun, push na yun mga ka-vibes. Makakapagbati na kayo ng inyong or makakabati na kayo ng inyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating programa. Pwede ka mag-dedicate ng song para sa crush mo, para sa kung sino man na... Ano bang Tagalog, Norm? Kumukurot ng iyong puso. Ayan o, di ba? Kung nagpapakilig yan sa'yo, ipadedicate mo na. Ano ba yung sounds na gustong-gusto mo para sa kanya? At syempre, batiin mo rin ang kanyang mami tsaka daddy. Di ba minsan ganun mga ka-vibes, no? Para mas malakas ang impact mo sa crush mo, i-close mo muna yung mga magulang. Di ba? Mas masarap yun. Siyempre mga ka-vibes, huwag nyo rin kalimutan na dahil hanggang alas 10 tayo, aba, talaga magpapatugtog tayo ng mga good vibes na music at syempre galing din sa inyo kung ano nga ba'y nilalaman ng inyong mga puso at kung ano man ang mga dinadamdam nyo. Ikaw ba iniwan? Ikaw ba biglaan na lang hindi kinausap? Maraming ganyan, no? Hindi na alam kung ano nangyayari sa relasyon nila. Bigla na lang, hala, 2 weeks na. Kailan ba yung last reply ng ano ng katoing stage mo dyan? Tinan mo nga sa chat mo. Naka 2 weeks na ba yan? Naku, mahirap yan. Kapag ganyan, move on na. But anyway mga ka-vibes, dahil kasama niyo ako, good vibes na tayo. Sabi dito lamang yan sa ating programang soundtrack ng buhay mo at papatugtugin natin. Paano mo nga ba maparamdam sa isang tao na baka talaga mahal mo na, di ba? Yung mga pagkakataong... Teka lang, ngumingiti na ako ah. Parang mali na yata to. Gusto ko na ba siya? Can This Be Love? By Jeffrey Hidalgo. Dito lamang yung mga ka-vibes sa ating programang soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin, 6:25 PM.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet, mga ka-vibes. Mama natin si Mama Leia Salonga, kanyang awitin na The Journey. Grabe yung kantang yan, no? Naalala ko nung bata pa ako, pinapakinggan ko saan yan. Sa radyo lang, wala sa TV. Anyway mga ka-vibes, ay nga pala, batiin lang natin ng happy, happy birthday si Lawrence. Ay papi, I miss you ha. Diyan siya ngayon sa Maya East Trembo, dyan sa Tagig na, di ba? Tama ba? Ayan. Happy, happy birthday sa iyo. At syempre, dahil araw mo ngayon, sana eh, mabuhay ka pa na matagal at mas marami ka pa mga goals at mga achievements na marating. Kung meron man tayong mga hindi naabot ng mga nakaraang taon, eh meron tayong pagkakataon na mas maging okay ulit ang iyong kaarawan. But anyway, dahil birthday mo, sige, dahil request mo, wala problema. I-playin natin tong kanta na request niya mula kay Evidencel with Bawat Daan. Dito lamang yan sa 92.3 FMR.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Kahit tagal din nating di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
6: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes.
1: Hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 7:21 PM. Oras na para ikaw ay magsaing nga. Hoy, ikaw, kuya, ate. Baka naman, baka antayin nyo pa si mama o si papa na tumaas ang boses at hoy! Di ba? Baka wala pang sinahe. Magsaing na. At saka i-check nyo na rin. Baka mamaya marami pa mga hugasan dyan sa kusina. Asikasuhin nyo na dahil ang mga nanay, kapag yan nakakita ng kahit isang plato o platito, kutsara, baso na hindi pa nahuhugasan, alas 7 na talaga ba? Kanina pa yung alas 3 ng hapon yung mga pinagmeriendahan nyo. Aba baka naman, hugasan nyo na. Pero syempre, dahil ikaw ang bida sa ating programa na soundtrack ang buhay mo, pwede kayong tumawag sa akin mga ka-vibes ha. Okay nga pala, tawag na kayo. Hindi ko makita yung number, boss. Ano sa yung number? Yun! 09 0954406 1967, or pwede ka rin mag-text sa 0927-384-8639. Uy, batiin pala natin ha, si papa mo, papa mo bien Belontidos, at syempre ang papa ba, papi, ayan, gusto kayong mga papi, papi Zim, ayan. Tito, parang di ka naman tito. Pero mga kababisa, dahil kayo po ay welcome sa ating programa, tawag na. You can call now. Tawag na. 0954-406-1967. At syempre, batiin din natin ang mga nag-birthday ngayong araw na ito, July 4, Saturday. Baby, you're a your work. Iba, 4th of July. Yan. Meron, may caller on the air. Yoko nga. Joke lang. Sige, pasok na natin to. Pasukin na natin ang mundo niya. Hello?
3: Hello po.
1: Yes po. Sino po sila?
3: Si Arvs.
1: Arvs. Arvs taga saan?
3: Tagig.
1: Tagig? Bakit ka nandyan sa Tagig? Charot.
3: Wala lang. Nasa bahay lang.
1: Uy, saan ka ba nandyan sa Tagig, pre?
3: Kalsada.
1: Ah, sa kalsada. Ayaw mo sa may bandang ano? Bangketa o sa barangay? Sa kalsada agad.
3: Hindi. Ano yun? Bago mag-Santa Ana.
1: Ah, bago mag-Santa Ana. Ayun. Uy, nga pala, Arvs. Dahil napatawag ka, kumain ka na ba? Nakapag-dinner na ba?
3: Maghahanap pala ako ng pagkain sa labas.
1: Ano bang trip mo? Ano bang masarap na kainin na yan? Ano ako? Nag-iisip din ako eh.
3: Hindi ko alam eh. Pwedeng diniling ano, kaldereta.
1: Ayun. Yung kaldereta na medyo malapot-lapot ng konti. Tapos merong carrots tsaka patatas. Sarap.
3: Yun, tama.
1: Yun.
3: Masarap yun.
1: Pwede bang umuwi na lang ako? Nagugutom ako bigla. Pero anyway, dahil napatawag ka, meron ka bang gustong batiin sa ating programa, Arvs?
3: Ayun, binabati ko muna. Unang-una yung FMR squad na sina Lawrence Manipur, Sari Lerma, John Vincent Sangrado, Felix Valdez, sina William Mortel, si Gerard Michano, at sa lahat ng members ng FMR squad, pati sa BGC Bus, mga kasama ko sa BGC Bus, tapos sa Philippine Angkas Riders Club. Yun. Pati yung magulang ko at saka yung utol ko nando sa Iligan na sina Mama Vicky, Daddy Nilo at saka yung utol ko na si Vray. Good evening. Pati na rin sa mga kabatch ko nung high school, Pateros Catholic School, batch 2010-2011.
1: Ah, 2010-2011 ka sa Pateros ka pala.
3: Yes.
1: Bagsakan ng eggs. Tsaka ang sarap ng ano dyan, ng kambing tsaka ng itik ha. Kala nyo mga ka-vibes, Pateros, ganyan ng kaliit. Pero napakasarap ng itik dyan. Yung adobong itik,
3: tsaka,
1: no?
3: Yung ano, bibingkang abnoy.
1: Yan! Tsaka yung inutak dyan sa may ano. Nakalimutan ko na yung lugawan dyan eh. Mayroong lugawan na talagang solid dyan. Bagmula sa Guadalupe. Ayan! Galing! Very good! Madalas ako dyan noon.
3: Hindi ka taga-Pateros pag hindi ka kumain sa Aling Tessie.
1: Oo, totoo naman yan kaila Aling Tessie. Tsaka mga ka-vibes na dahil magdi-dinner na sana kumain na kayo. At dahil dyan, Arvs, meron ka bang request ngayong gabi na ito?
3: Ah, meron.
1: Anong kanta yan?
3: Since millennial ako, ang ire-request kong kanta ay Fireflies by All City.
1: Fireflies! Di ba ano yun? Di ba ilaw yun? Joke lang.
3: Ilaw yun. O, diba? Ilaw na insekto.
1: Ilaw na insekto. Tama naman. Anyway, o sige, meron na ako yung ipapatutugtog ito para sa'yo, Arvs. At syempre, bakit nga ba ito yung gusto mong mapakinggan ngayong gabi? Bakit Fireflies by the Owl City?
3: Kasi feeling ko, bumalik na ako ulit sa high school ko.
1: Yun. True back, no? Totoo naman yan. Kapag nakakapag-relapse ka sa mga kanta na noon eh, talagang ikaw bata pa. Masarap kaya pakinggan pag matanda ka na, no?
3: Ay, trentahin na kasi.
1: Ah, trentahin na ba yun? Ako hindi pa. Charot lang. Pero anyway, Ars, marami salamat sa pagtawag ngayong gabi. Thank you.
3: Thank you, DJ Pogi Alcasi.
1: Ayan, mga ka-vibes. Si Arvs, mga ka-vibes ng Taguig yan dito sa Metro Manila. Iba yung kanta ng Owl City, no? Meron pa akong isang favorite sa kanila. Yung... ano, nakalimutan ko na. Basta dun sa, ano nila, sa album nila na Tidal Wave. Tidal Wave ba yung tawag? Pero, If My Heart Was a House. Yan. Gustong-gusto ko yung kanta na yan. Anyway, search nyo na lang. Anyway, mga ka-vibes, ay mamaya, tawag pa kayo ha. Kasama niyo ako hanggang alas 10. Meron. Si ate, nagugulat ako. Bigla siya sumulpot doon sa kabila. Ay, meron pa pala. Okay, sige, ipasok na natin yan sa ating mga ere. Hello?
4: Yes, Diyos Marihay na Banggitabe. Manoy, DJ Pogi Alcacid. Marihay na Banggay.
1: Marihay na Banggitabe. Ano tabing hanap?
4: Naghanap ako tabi ning makausap pa dyan.
1: Wala, tulog! Nagalaba!
4: Dakman ako kwartang ngunyan.
1: Anyway, sino tong nasa kabilang linya? Hello, sino po sila?
4: Si Sangkay Jo.
1: Yo, Jo! Gandang gabi. Taga saan si Jo?
4: From Ligao City, sa Albay.
1: Yun, taga Ligao.
4: Actually, pero dakman ako ngunyan sa Ligao. Bali, bigla ko ngunyan sa Maynila.
1: Saan ka dito sa Manila?
4: Sa Cainta Rizal.
1: Dito sa Cainta sa Mega Manila sa Rizal. Ayan nga pala, dahil napatawag ka, ikaw ba nag-dinner na?
4: Ay, nagaluto mansa na ngunyan. Bali lang siram kang isira ngunyan.
1: Ano to masiram?
4: Linutong balaw.
1: Sure.
4: Na may alada na gata.
1: Isos!
4: O linaga. Oh.
1: Ay!
4: Bigol Express.
1: Masira ang maguli pag arog ka ng ano, ang mga panira na pigaurunan. Ano? Ay, nako talaga.
4: Ay, no.
1: Pero dahil dyan at napatawag ka, meron ka bang mga gustong batiin, no, Jo?
4: Oy, batiin muna natin. Ang Ay, meron siyempre yung
3: You'll Be Safe Here by Rico Blanco.
1: Yun. You'll be cheap. Ay, wait lang. Mali yung nalagay ko. Okay. Pero yun na lang. Patugtog ko sa'yo ha. You'll be safe here. Okay?
3: Ayun na. Thank you.
1: Uy, bakit ito yung request mo? Ano meron? Bakit gusto mo ng You'll Be Safe Here? Kapag nasa iyo ba ako, safe ako?
3: Throwback kasi yan eh. Bali, naalala ko yung mga kabataan ko, grade 4 ako. So, yan ang mga
1: katugan
3: sa mga radio.
1: Alam mo, totoo yan, no? Kapag may napapakinggan ng isang kanta nung high school ka o nung college ka, tapos medyo matanda ka na. Diba parang, wow, okay pa pala kapag napapakinggan sa radio, no?
3: Ayan yung tinatawag na timeless hit.
1: Tay, totoo yan. Timeless hit. Ako, agree ako dyan. Pero anyway, Joe, maraming salamat sa pag-call.
3: Okay, just may nabagay. Just mabalos.
1: Mabalos man, Tabi. Ayan si Joe ng Cainta Rizal na tubo pa ning Ligao sa Albay. Ay, nako. Sira man sa nakapag-pigurunan ng balawa, no? Para sa tuyo mga ano dyan, mga Bicolano friends, alam nindo ang sa tuyang Bicol Express na talagang signature ta na masiram tas ma... Apagkaan? Basta maanghang. di na ako nakaka-uwi. But anyway, mga ka-vibes, kasama niya syempre DJ Pogi Alcacid. Magre-request ka ba ng kanta at gusto mong bumati on air? Libre yan. Tawag ka lang 0954-406-1967 at makasama niyo ko hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang yan sa ating istasyon. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ito na!
5: City. Kailang awitin na Fireflies. Tara, lipad tayo. Achi!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Hoy
3: mga ka-vibes, oras natin ngayon 8:17 PM at syempre, ito pa rin ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Ang ating Sabado Nights Edition, syempre ngayong araw ng Sabado, July 4, Saturday mga ka-vibes ha. Hoy, hanggang alas 10 tayo ng gabi ngayon. Syempre sa ating pangalawang oras, kayo pa rin ang bida sa ating programa. Kaya yung mga requested songs nyo, i-push na natin yan sa ating hotline 0954-406-1967 at pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Ano nga ba? I-share nyo naman sa amin. Ano nga ba yung official soundtrack mo kapag ikaw ay nagluluto? Ayan, oh. Meron din. Yung iba kapag naliligo. Diba? Iba-ibang trip yan mga ka-vibes. So ikaw ba? Ano ba yung mga soundtrack ng buhay mo sa pang-araw-araw mo ginagawa mo? I-share mo naman sa amin yan. Ito meron tayong caller on the air. Hello?
4: Hello, good evening.
3: Yes po, sino po sila?
4: Si Sari.
3: Hi Sari, magandang gabi sa'yo.
4: Yes, good evening, DJ Pogi.
3: Hello. Sari, nasa ka ngayon? Where are you now?
4: Nasa bahay.
3: Akala ko sa baha. Te, huwag ka dyan! Dahil charot lang. Uy nga pala, dahil Saturday night ngayon, Sari, no, at ikaw ay nasa bahay, kumain ka na ba?
4: Kakain pa lang.
3: Anong ulam, te? Ano meron?
4: Sinigang
3: na?
4: Sinababoy.
3: Ayusin mo. Wow!
4: Sinababoy, tsaka yung fried fish.
3: Wow, fried fish. Parang social, no? Pag sinabi mo fried fish, no? Ako siya sa akin, prito. Prito lang. Ano ba yan? Ano bang isda yan, te?
4: Bangus.
3: Ano naman yan? Yung walang tinik, ganun.
4: Yeah.
3: Yan. Masarap kasi pag walang tinik.
4: Kasi masasaktan tayo.
3: Wala! Hala! Charot lang. At ikaw, ito na, dahil nabanggit mo yan, no, kapag nasasaktan. Ikaw ba, ano ba yung soundtrack ng buhay mo kapag nasasaktan ka?
4: Ano ba? Madami. Pero siguro yung ano na lang. Wala akong maisip lang ko.
3: Wala? Wala akong maisip? Ano yung mga, ano, mga I love you, goodbye, ganun?
4: Naku, wag yun. May naisip na ako bigla.
3: Yun, ano yung kanta na yun?
4: Yung sa ano, The Carpenters, yung, ano ba title nun? Cuff Between Goodbye and I Love You.
3: Ah! Wow, iba naman talaga. Alam mo, nakakatuwa ka, Sari, ha? Alam mo kung bakit? Yung mga ganyan na mga kanta, sa nanay ko yan, eh. Oh, seryoso. I'm caught between goodbye and...
4: I love you.
3: No? Ito ba yun? Pakinggan nga natin to. Di ko lang sure kung ito yun, ha? Pero pakinggan natin.
4: Sige.
3: Ito ba yun?
4: Ayan. Yan, medyo naglulungkot ng puta.
3: Pero alam mo, totoo yan. Meron mga kanta na kapag napakinggan natin, di ba, minsan, ang saya mo naman. Tapos biglang, lo, ba't umiiyak ako?
4: Bigla lang may tutulong luha.
3: Wala! Akala ko ulan yung palaloha. Charot lang. Pero ito bang I'm caught between goodbye and I love you, eh, naranasan mo na?
4: Oo naman.
3: Ayun.
4: Siguro matagal-tagal na rin.
3: Sakit. Yan na pag iniiwan, no?
4: Lalo na pag first time yung, alam mo na.
3: Uy nga pala!
4: Yung first time talaga, masakit.
3: Totoo yan. Pero alam mo ano, Sari, dahil ikaw ay merong soundtrack ng buhay mo pag nasasaktan ka, ano naman yung mga pabati na meron ka ngayon?
4: Ano yun?
3: Greetings!
4: Ay, greetings ba? Kayo?
3: Push!
4: Gusto kong batiin lahat ng mga FMR members and officers, si Kuya Lawrence, si JV, si Kavibes, Kuya William, si Kavibes, Will Ilagan, Paolo Zalamea, si Kuya Joff na very fast caller, and then si Nay Altesa, si Kuya Arbs, at saka lahat ng mga 65 members and counting, at saka syempre yung mga FMR DJs, ikaw, si DJ Kiko, DJ Alex, tsaka si DJ Ivy. DJ Kim, si DJ Jaja, at saka last, si DJ Sidel.
3: Okay.
4: Actually, may ano ako. Wait lang. May iba akong ano, may iba akong ano sana, i-request.
3: Ayaw mo na itong I'm caught between goodbye.
4: Wag na tayo dyan.
3: Ano request natin?
4: Makabalik ka natin yung nakaraan eh.
3: La!
4: Dalawa sana, kasi itong song na to para sa dalawang tao.
3: Yun! Ano yung una? What's the first song?
4: Mr. DJ.
3: Sino kumanta?
4: Kay Sharon Cuneta. Siyempre para sa iyo yan.
3: Mami Shawi. Tapos, ano yung pangalawa?
4: Para sa iyo yan. At saka yung isa, Honey, My Love, So Sweet.
3: Oh, April Boy ang mama mo. Honey, My Love, So Sweet. Iba yun? Tama ba?
4: Yan. Yes. Alam mo kung kanino yan.
3: Sino ba yan?
4: Sabihin
3: mo na. Di ko nila. Sino ba yan? Ay, saan? Nag-drop name. Pero bakit ito yung pinili mo para sa kanya?
4: Ha?
3: Bakit ito yung pinili mo para sa kanya? Marami namang kanta, di ba? Bakit ito? Ano meron?
4: Hindi ko alam. Hindi ko alam. Susunod ka na sagutin yan.
3: Asunod na. Sige. Off air. Ayaw niya mag-ano. Ayaw niya isabihin on air. Pero anyway, Ate Sari, thank you sa pagtawag ha.
4: Thank you din.
3: Napapasaya naman kita. Napapasaya naman ba kita? Hindi, tanong ko lang.
4: Oo naman.
3: Talaga?
4: Oo.
3: Sige nga, dala ka nga chicken.
4: Na ito, ano?
3: Dala ka chicken.
4: Donut gusto mo?
3: Yan, donut! Charot lang. Pero anyway, Ate Sari, kasi thank you sa pagtawag.
4: Kasi makakating pa sa
3: birthday mo. Ay, oo, sige, pwede malapit na birthday ko. G. Ay.
4: Sige, thank you.
3: Maraming salamat, Ate Sari.
4: Yan.
3: Ingat. Ayan, si Ate Sari, mga ka-vibes. Siya ay nag-request ng kantang Mr. DJ by Mami Mo, Shawi Cuneta. At syempre, April Boy's Honey, My Love. Para kay DJ Chayel. Ay, meron pang isang ano, on air. Oh, sige, hello. Hello.
1: Hello. Good evening.
3: Hi, good evening. Who's this?
1: Hi. Dari kayo.
3: Yeah, I'm... Ano ba Tagalog doon, pre? Ay, English? Yes, speaking.
1: Wow. Musta?
3: Sino po sila?
1: Eh, siyempre.
3: Ay, hi, Mau.
1: Hello.
3: Ay, hi. Mau, kumain ka na ba?
1: Kakatapos lang.
3: Anong kinain mo?
1: Fried chicken.
3: Ay, chicken! Sabi sa inyo, chicken eh. Hulaan ko tayo kung anong part yung kinain mo. Leg part.
1: Tama
3: ba?
1: Oo.
3: Bola mo lang ako, hindi naman eh. Parang nakita ko, thigh part yun tayo eh.
1: Hindi, ang part lang eh, ano... Pasta for
3: like. Yon. Gusto ko part of my life.
1: Wow, pwede.
3: Ate Mau, meron akong tanong sa'yo. Ano ang iyong soundtrack kapag ikaw ay naliligo?
1: Huh?
3: Naliligo ka? Nagsasounds ka ba pag naliligo ka? Or may kinakanta ka, ganun?
1: Kumakanta-kanta.
3: Pero kapag merong isang kanta habang naliligo ka, ano yun?
1: Yung ano, Your Love.
3: Your Love by?
1: Jim Brickman.
3: Jim Brickman na Your Love. Bakit yun? Ano meron? Bakit sa ligo ay yun ang trip mo?
1: Wala lang. Ano lang talaga ko siyang laging kantahin.
3: Ano mo yan? Kumbaga parang favorite mo din? Your Love. Ito ba yun, Tepa? Pakinggan nga natin kung tama yung ano natin. Napapakinggan. Ito ba yun?
1: Sige.
3: Yun o.
1: Yeah!
3: Hatid sa inyo ng 92.3.
1: Oo, yan.
3: Maureen, ang kanyang awitin na Your Loves. Here we are. Ay, mali! Mali yung lyrics! Mali yung kanta. Pero ito yun, oh. It's not the
1: ring. Yan. I wear around
3: my fingers. Siguro ano, siguro papakasalan ka na, no?
1: Huh? Wala.
3: Wala ba? Wala nagkakamali?
1: Ikaw pwede.
3: Ayun! Te, sorry. Ano, may apat akong panganay. Tapos dalawang apo.
1: Okay,
3: charot lang. Pero anyway, dahil ikaw ay tumawag ngayon, Mau, at yan ang official soundtrack na buhay mo kapag naligo ka yung Your Love by Jim Brickman. May gusto ka bang batiin for tonight?
1: Siyempre, unang-unang ikaw na. And then, si Villanueva, si Boom, o si Elsa, o si Kenneth. Yan. Saka ikaw siya.
3: Let it go! Sabi niya Elsa eh. Let it go! Charot lang. Pero anyway, dahil ikaw ay napatawag ngayon, eto na ba yung request mo? Yung Your Love by Jim Brickman?
1: Iyan na nga.
3: Gusto mo na ito?
1: Tsaka isa pa, pwede.
3: Ako ano ba yan?
1: Oh, pwede.
3: Oh, sige, go. Ano pa isang request mo? Sumusobra kayo, dumadalawa.
1: Naman,
3: ano
1: mo naman, lagi ka naman, miss ka naman
3: dati
1: eh.
3: Yun. Ano pa yung isa, te? Dali.
1: Better Days.
3: Better Days by?
1: Tsaka ka.
3: Better Days. Meron ba tayo niya? Sige, hanapin ko kapag wala, Better Me.
1: Pwede.
3: Sige. Pero anyway, maraming salamat sa pagtawag, Maureen, for tonight.
1: Okay, ingat
3: ka. Oo naman, ikaw pa ba? Bye! Mga ka-vibes, sige ka-vibes mong Maureen. Request na kantang Your Love, Jim Brickman, tsaka Michelle Wright. Diba talaga, no? Oras natin, 8:29. Meron pa ba tayong tawag dyan? Oy, tawag kayo, 0954-406-1967. Para makipagkulitan at malaman natin kung ano nga ba yung soundtrack ng buhay mo sa lahat ng ginagawa mo. Ano ka ba? Titinda? Soundtrack ng buhay mo pag nasa jeep ka? Ano ba yung soundtrack mo kapag nagpapaantok ka? Yan, di ba? Gusto natin malaman yan. I-share niyo yung mga kwento niyo. Kaya pwede kayo tumawag 0954-406-1967 or pwede kayo mag-text 0927-384-8639. Pero ito na, i-play na natin itong kanta na request ni Ate Sari. Ate Sari, para sa lahat ng mga DJs. Di ba yung kanta Ate Ate Shawi? Sabi dito lamang yan sa soundtrack na buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras natin 8:30.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito mga ka-vibes, request naman to ni Jebby Tiong de la Cruz. Kanyang

92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang Lupe. Ka-Vibes, awitin mula kay April Boy Rihino. Sana ay mahalin mo rin ako. Ay mga pagkakataon mga ka-Vibes, no, na kapag gusto mo nang magpahiwatig ng pagmamahal, gusto mo na ring maibalik, ma-reciprocate yung gusto mong iparating dun sa tao, di ba? Masarap kaya sa feeling na ikaw din mismo ay nakakaramdam ng pagmamahal pabalik, di ba? Tsaka kung iisipin mo mga ka-Vibes, sa pagkakataon na binigay sa'yo, isang bagay na gusto mong gawin para sa kanya, ito ba yung mga pagkakataon na dapat ba hanggang dito lang ako? O baka konting push pa? Eh baka maging kami na din. Huwag ka wala ng pag-asa. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? At least alam mo yung sagot. Hindi ka man maging successful. Darating yung pagkakataon na masasaya mo sa sarili mo na at least ginawa ko. Di ba? Sarap kaya nun. Achi! Sana ay mahalin mo rin ako. Mga ka-Vibes, oras natin 8:50 na po ng gabi. Pero syempre, mga ka-Vibes, huwag natin papalampasin din ang mga pagkakataon na iba rin ang dala ng mga kanta na ating pinapatutog sa ating programa. Gaya nitong kantang to. Samahan natin si Moira at ang I Belong to the Zoo, awiting Patawad Paalam. Ikaw ba, meron ka bang soundtrack ng buhay mo? Tawag na 0954-406-1967. Lika, usap tayo. Enjoy ka ha? Pero huwag ka na malungkot.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, JR, kanyang awiting ngayoy naririto. Ito ang soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 10 ng gabi.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: The Vibes.
3: Okay mga ka-vibes, oras natin ngayon 9:49 PM. At syempre, dahil patapos na ang ating programang soundtrack ng buhay mo, gusto ko na magpasalamat syempre sa ating mga ka-vibes na talagang sumubaybay ang mga nag-request na kayo ng mga kanta, yung mga soundtrack ng mga buhay nila habang sila ay kumakain, habang sila ay naliligo, nagliligpit, or nag-asikaso sa kusina. At kung nasan ka man, nasan ka man ngayon, baka soundtrack ng buhay mo sa jeep, o sabihin natin nasa UV Express ka, so kung ano man yung mga soundtrack ng buhay mo, isa lang yan. Eh, yung mga ganyan eh, depende yun, no? Kasi minsan may mga pagkakataon na kapag naranasan ko ba to, may mangyayari sa akin maganda. Or, pagsubok lang. Na baka mas maganda eh, magiging better days na rin para sa'yo. Di ba? Sarap kaya nun. So ano man yan mga ka-vibes, laban lang. Huwag tayo susuko, ha? Isa pag sinasabi nating pagod na tayo, eh, hindi man sinasabi na kailangan eh, susuko na rin. Pagod, dapa ng konti, recharge ng malala, tapos laban ulit. Oh. Anyway mga ka-vibes, oy, oras natin 9:50. Uy, sa mga ka-vibes natin na mga pauwi pa lang galing sa mga trabaho nila, o sana naging productive naman yung Sabado nyo. At syempre yung mga ka-vibes natin na may mga lakad, mag-iingat po mga ka-vibes, ha. Responsable lang, huwag masyado, at huwag din mag-drive kapag alam mo nang naka happy-happy ka, ha. Alam mo na yan. So mag-iingat po ang ating mga drivers out there. Mga two-wheeled ba yan or apat na gulong? Meron dalawa, isa, di ba? So kung ano man yan mga ka-vibes, mag-iingat kayo, ha? Tandaan nyo, may mga naghihintay sa inyo sa bahay, at syempre meron kayong buhay na kailangang pangalagaan. Ha? Huwag mo bago nga mabilis kapag alam mong hindi ka sigurado. Kala ang aksidente, hindi natin alam yan. Ha? Mag-iingat tayo ikaw, kuya. Alalay ka lang sa ano. Mag-minor-minor din pag may time, ha? At syempre sa ating mga ka-vibes na mga FMR squad, thank you so much po sa ating mga ka-vibes na talagang hindi sumuko din sa pag-suporta sa ating programa. Thank you so much! Siyempre, Sam, thank you! At ganun talaga ang life, minsan, buhay, charot. Ay, anyway mga ka-vibes, ano nga ba yung ating i-expect ngayong Sunday, syempre, di ba? Mga ka-vibes, syempre sa ating programa bukas, pagdating po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10, syempre ang ating Sunday Classics kasama si DJ Kaloy. Susundan ulit yan ni DJ Kuya Totoy para sa programang Retro Linggo, 10 AM hanggang 2 PM. At syempre magbabalik po ang ating Ultimate 6K Marathon, ang ating soundtrack.

ang buhay mo 2 PM hanggang alas 8 po ng gabi. Ha mga ka-vibes? Kaya kita-kita tayo ulit bukas. At syempre sana naging maganda ang mga araw nyo at napasaya naman namin kayo sa ating mga tugtugin. Anyway, ako po yung papaalam na. Medyo gutom na. Ano man masarap chicken? Dinakdakan. Charot! Sana nakapagdina na mga ka-vibes. Eto, iwanan ako kayo ng isang kanta mula sa Music Hero with Kalawakan. Syempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack na Buhay Mo. Dito lamang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Bye!

0: favorite music radio, The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
3: Nominado tayo, Ka Vibes, sa FAMAS Broadcast Arts 2026.
4: Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026.
5: At Banana Crew
4: para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
6: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Uy, kinikilig! Ang Lupet!

Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy. Sa Sunday Classics.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.